0: Yeah.
1: Ngiyelapha na ke ku Konka elapha lapha efoleni ka Konka ku Semo Road. Na ngiya ku Siziwe Sikhosana ithi good morning wa uzimnandi izingoma zakho sithi ke xosololo. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu Sikhosana, ngiyabonga. Elapha efoleni ka Konka ku Semo Road.

Siyo yami shayo mqiqo noma ngithi ngivala mehlo ngizwa awesicho sakho mthana umuntu isiqeqe mawo.

inkosi yakho mama umdeni wakwaMeyiwe namanje usakhala ufuna ababulali bakaSenzo kubuhlungu abakwazi nokuqhubeka nempilo bantu abami uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba lo mhlaba engikhuluma ngawo umzimba wakho nezulu umzimba wakho kwesinye isikhathi thina simeme ububi emhlabeni wethu ngokwenza okubi kwabanye abantu okubulala ngenkemba ufa ngayo futhi singane zami uNkulunkulu akabhejanga ngawe kusasane kodwa uphila ngaphakathi kuwe.

0: say siyabonga kakhulu. 21 minutes noma 19 minutes after 7 ekuseni emsakazweni wakhe izwi lomzansi ohlelweni imbizo. Sikunika ithuba nawe inombolo 0604807964. Siyafisa ukuza umbono wakho ngendaba ekhona ezahlukahlukene ke neyikhulunywa Friday namhlanje sesinika abantu abaningana cishe ke ithuba lokuphawula. Sawubona kunjani?
1: Yebo.
0: Yebo sawubona babu uyaphila.
1: Ngiyaphila vele ngibingelela lomtshana kungena.
0: Sikhangana sikwamukele sesi siyabonga mfowethu.
1: Ngiyabonga kakhulu mfowethu. Ngizwe ngalalela le ngoma kaMasikande oyidlalile before indaba. Ngiyenduthi manje ilalele ngimcabanga umuntu oyimbulane nje. Ukuthi uma ngabuyizwa le ngoma ke uyayidlala iradio noma uyadlula kuyena uma udlala uyayilalamela kanjani le ngoma ma umuntu oyimbulane nje. Kunzima kwethu, abanye abantu bayaphilisana impilo enzima emhlabeni. Sengicabanga nalaba abantu abathi angifuni ukubuyela ekhaya. Ningamaleni ngithi noma ikuphi la e-South Africa, kuxosha yini ekhaya? Yinto engaka ethi angifisi ukubuyela ekhaya. Ukuhlale izinhliziyo into ebiza ukuthi ngiyafuna-ke manje ukuba sekhaya. Ngiyafuna ukunyathela emagcekeni asekhaya, ngiyafisa ukubona esibanibani ekhaya. Kube nomuntu othi angifisi ukubuyela ekhaya. Yini le engaka ephusha lo muntu away from home? Because kuye bathi ngesinye isilungu, there is no place like home. Okusho ukuthi emhlabeni ikhaya lakho liyizulu lakho. Yini le ephusha away from home? Impilo mfowethu isikhathi esibekwe kwamanye amazinga nendlela eyisimangaliso, kodwa-ke ekugcineni stressless. Ngifuna ukuthi lo mbuzo obuzwa basho ukuthi is very important, and abantu kufanele babe honest uma ngabe bekhuluma le. Uyabona nje umfowethu oqeda ukukhuluma naye ufowuna emsakazweni yomphakathi ngale siyasikhathi ngabe akalitholi ithuba alithola manje. Yabona? Now ngisho ngale siyasikhathi uma ngabe ukhuluma kwimedia kwakulalelwa ukuthi ukhuluma ini emsakazweni. Today abantu bayifonela bakhulume noma yini emsakazweni abayithandayo noma yini. I-frustration yabo bayakwazi ukuyivoyisa out kule msakazo eyakheke ngalo hulumeni yalesi sikhathi. Ukudinwa kwabantu siyakwazi thina today, ngoba sesiyakwazi ukuhlala silalele umsakazo sizwe ukuthi hayi abantu badiniwe e-South Africa. Yithuba elivulwe lo hulumeni yalesi sikhathi. So sesingakhuluma sikubale, uyabo nje obefona nje mfowethu, I'm sure uyavuka emsebenzini noma ubuya emsebenzini. But ukhuluma nge-cellphone, ngizama ukuthi stressless. Kukhona okuhle okwenziwe uhulumeni wesikhathi. Yes, siyamgiga ngoba kukhona nokunye okuningi angakwenzanga kahle. Ozungu nje bayi-product esiyiqhenyayo ngayo yohulumeni yalesi sikhathi. Noma ngabe bakhandele kanjani, kodwa ozungu imndeni elalidlile ngenxa yabo miningi kakhulu. Miningi imndeni ekwazi ukuthi i-afford ukuyisa iy'ngane zayo esikoleni ngenxa yozungu, ngoba bayakwazi ukubuye bayonikela nasemphakathini ukuthi iy'ngane zihambe zesikoleni ziyofunda. So kungaba kuncane singakubala, sikubale ngoba inhliziyo ilobiza manje siphatheke kabi, kodwa kufanele sikuvume stressless ukuthi uyabona, njengoba nathi siphuma siyolekelela emphakathini sikwenza ngesikhathi sokuvuleleka kokwazi ukuthi sikwenze, ngoba uhulumeni walesi sikhathi uvulile ukuthi sikwazi ukuthi siphume siyolekelela imiphakathi yethu.

0: Uyangibuza nami?
1: No, no, no, bengakubuzi, bengixoxela. No, no, no, no, bengixoxela. Angifuni, angifuni, angifuni, angifuni ukukubopha.
0: Hayi, ungangibuzi mina.
1: Yes, yes. No, no, no, no. Umbuzo ubheke kumlaleli ezelalele njengamanje.
0: Indlela abona ngayo.
1: Exactly, exactly. All right, 739, 21 away from 8.
2: Uyaciciyela imampara week icebo ugcuceza irandi yakho nganye nanku vuye siza necebo lenengqondo endaweni yokuhlawula lonke ixabiso lesonka nge-FNB usifumana nge-99 cents kwaphike mpena kwaboxa u-FNB uhlawula eshiyekileyo xaku mnyamentla uyicukuceze ngolo hlobo ke ibhajet
3: swipe ngekhadi lakho le-FNB EasyPay le-aspire nele-prime life ufumane isonka sakho nge-99 cents kwaphike mpena kwaboxa rhoqo ngeveki tshintshela kwa-FNB namhlanje FNB uncedo lutshintsha yonke into kukho imiqathango imithetho yomvuzo nemilinganiselelo logama isitokhwe sekhona FNB icandelo le-First Rand Bank Limited iziko elisemthethweni leenkonzo zezimali nemalimboleko.
4: Ushukela uphazamisa izinto eziningi emzimbeni yethu, ngisho umuzimbala uyawa ngenxa yokuhlushwa ushukela. Ingakho-ke ekhemisi yase-Stressless sikufakela umuthi kashukela. Lo muthi uzokusiza ukubhalansisa ushukela wakho emzimbeni, noma ngabe ushukela usukuhlupha isikhathi eside kangakanani, wakuhlupha iminyaka eminingi kangakanani. Awuvakashele ekhemisi lase-Stressless uthole usizo ngomuthi kashukela. Lo muthi ususize abantu abaningi impela, sikhuluma nje sebephila impilo ejwayelekile. Ikhemisi yase-Stressless itholakala ku-Anton Lembe Sangro House Building Shop number 2 kapesheya kwase Shoprite. Ngeminye ke imininingwane ungafona noma uWhatsApp 0795530080.
5: Izwi lomzansi yizwe umehluko.
1: All right, 19 away from 9 from 8. Msazo rakhe izilomzansi uhlelo imbizo. Sikhuluma indaba ke zokuthinta. Khona 5000 rand ukhipha ke later on. Sawubona kunjani?
6: Yebo, yebo umqondo njani?
1: Ngiyaphila mfethu singezwa kuwena.
6: Yebo, khuluma nomthembo la.
1: Sho mvelase.
6: Yebo.
1: Yes.
6: Hey, mina yabona mxo okuyikona ngize ngifise ukuthi yazi ngangcono ukuthi kulesi sikhathi esiphila kusona angikakazalwa. Imamhlawumbe ngisazozalwa sekungcono kulesi simo esiphila ngaphansi kwaso.
1: Yeah.
6: Ngokweminyaka yami ngoba ngiyabona ukuthi kuyothi kufika lesi sikhathi mhlambe esi right. Ngiyobe mhlawumbe kuyileso sikhathi nami mhlawumbe kutholakala ukuthi sengigugila ngisakwazi ukuthi ngibone noma ngijabulele lobo bumnandi bokuba khona kubambiswano noma uhulumeni engithi mhlawumbe ongasacwasi ngokwebala. Yabona ngithi uma ngiyibuka mina lento ngokwami njengamanje mangibuka ngaphesheya lapha nakamakhelwane ePhoenix. Ngibuka ngaso sonke isikhathi kukhanya ugesi, akukho matoyitoyi kagesi, akukho matoyitoyi amanzi, baphila kahle. And bese ngithi mina why kuthina, ingani kuthina kwenzeke ngale ndlela. Bese ngiziphinde futhi ngizinikeze i-answer yokuthi kusho ukuthi ingabe lokho kuchaza ukuthi umuntu omnyama uyifeyila noma umuntu omnyama wenza omunye umuntu omnyama istebhisi sokuthi yena afake imali enkulu ephaketheni lakhe ahluleke ukwenzela omunye umuntu omnyama. So manje lento iyona nto ke mina engibukayo neyisikhalazo kumina ukuthi ngithi mhlawumbe uma ngiyibuka lento bese ngiyibuka ukuthi njengamanje yabona uma ngiya khona ePhoenix laphana ngako plaza yonke indawo uyabona ingwembe ezikhona ezifakiwe ezigqobeni azikho lezi zale inhlangano ezikhona la ekuhlaleni endaweni yomphakathi wabantu abamnyama. Kuneingwembo zenhlangano yabelungu. So manje lokho okuchazayo ukuthi kusho ukuthi lenhlala kahle ephilwa lapha ngaphesheya it because ukuthi ilezi ingwembe eziphethe kahle la okuthi njengamanje uyabona ukuthi nako lokhuzana nakhona ko Howick eMaritzburg la ikhona khona lenhlangano yabelungu nakhona abantu bakhona uyabona umbungena la kuma social media ukuthi ama comment noma mhlambe indlela abantu abakhuluma ngayo bayafisa ukuthi babe ingxenye yokuyophila kuleli yalizwe lakhona noma kuleya ndawo yakwe region leyo yakhona ekuphethe khona lo umlungu omhlophe khona. So manje uyabona lento mina iyangikhalisa ukuthi

Sabona my sweetheart, sabona my love, sabona mtakwethu njani kodwa wespice sami kuphi nakuphi lakhamba kufekho nomsakazo izilomzansi sabona ekuseni bingelela kahle kangaka ngalesikhathi igama la Musindo half find ngwakasheze sibongo angenza isiqiniseko nesithembiso ngizohlala nawe kusukela manje kwena lokubumbana kwehora leshumi nambili sibambile ohlelweni shokamnandi senza kwenzeki igama lohlelo esigijima phezu kwalo ngalesikhathi kungu 17 minutes after 9 ishumi nesikhombisa simzuzu lishayile edlule ihora leshiyagalolunye ekuseni angibambe ngayibinike kwithimba lasekuseni ngifika kufudumele ngohlobo olumangalisayo kushushu angibambe ngayibini lapha kwinsizwa xolisa kamhlongo Dr. Stressless injomane kamkaba bikhona le nsizwa ingahambi yodwa ikhona lapha intokazi nontobekwa kwambele unezemidla lo uzosipha kadidi neyindaba njalo maligamenxe noma libumbeni ihora beyikhona le ntokazi edamane kuphakele njalo indaba kana kwaloko ke hlangabeza le thimba nangomsomluko ekuseni ngesikhathi esifanayo bathimbizo breakfast show kana kwaloko ke mlalela ngibabe ngayibinikoza kwethu abahlale kamnandi nawe kusela kosukuni la izolo kathi mina ngayideda kule nkundla bebekhona nenhlelo zabe zimnandi kakhulu behlale kamnandi nawe ikhathi ngakhathi bedamane ke besho njalo bethiza umehluko kusekuseni nje umahluko uzwile uthi ke ungalalela kulo msakazo besizwela umehluko ukhona kanje ngiyothatha lo mzuzu ngithi nje boza kwethu ngimbonga nonke suku lusha lifikile a new day has come jabula ngalolu suku lusha futhi luhlu lenze lenkosi ukuba ujabule uthokoze ngalo jabula ke ngalo macekeceke wosuku insuku namhlanje singu 11 kuyena ke uSeptember ka 2026 umhla ka 11 ke namhlanje bakhona ke abazalwa namhlanje ehe uyobuthatha ke usungazisa mlalelo ukuthi ubani ozalwa namhlanje simhalalisele bakithi ngokubambisana komsakazo wezilomzansi ungithumela nje umnyalezo ku 0638208448 ubhale noma wenze kube ivoice note ebese ke noma kanjani ke siwuthatha siwudlulisela kulo ozalwa namhlanje na sokwenza ke lokho uma ngabe sibuya nje egama ncane kwehora khumbula ke mlaleli sama nentokazi la uhlobisilwa kalishozi uyena kokhona njalo mele igama encane noma libumbene ihora isiphakele indaba ke lentokazi noze niyobumbane leshumi nambili sithethe indaba ngale kwaloko ke mlalela ngikwazisa ukuthi sizobafisela kabafi abazalwayo usuku oluhle imzuzwana nje kodwa ngekwengukwara 10 sobe sesishintsha ukukhuluma sesithi ubani ingqwele namhlanje ikhona ke siyithwala ngenqoma ngeqoma bakithi umfana kambambo sithola umfana kambambo yena ke samba naye phinde wadlela umhlanganiso ngasonto liphelile

ake lolu daba sike sathi ukulthinta ngenyanga edlule yebo ngenyanga edlule sikhuluma ngodaba lokuthi ukukhulisa umntwana othola ukuthi ungabe stepchild yes asibe kanjalo umntwana ke lo oyi stepchild kuwena ukumkhulisa lo mntwana sabuka ukuthi yini esuka ilindeleke kuwena njengomzali osuka ukukhulisa lo mntwana kakhulukazi sibuka nje umuntu wesifazane sihamba njalo ngoba besenyake nabantu besifazane kodwa ke namhlanje sizobheka ukuthi ingcinamba esibhekana nazo sidlula kanjani kuzona kwaziseke ngabe wesilisa ngabe wesifazane unaye umntwana omkhulisayo ofice ongakwena enaye ngabe umama wasekhaya ngabe umuntu ophilisana naye ofice lo mntwana enawo ungowesilisa ungowesifazane ukuthi ke njengomuntu ke osuke umzali yini osuke ibhekile kule ngane nanokubheka nje ukuthi ke makwenzeka kukhona la ningazwani khona niba ngingaboni ngasolinye yini elindele ukuthi wena mawuyenze njengomzali kulo mntwana uyakwazi ukumdisciplina lo mntwana noma afanele kulinda ubaba wakhe noma ulinda uma wakhe kuba uyena ombikelayo omtshelayo ukuthi hayi yazi usibani bani phela wenza ukuthi esimweni la khona umzali ebonakala engathandi noma engathandisisi ma udiscipline umntwana kho ubona sekumunce endlini sekushubile esengasafuna ukukhuluma kahle nawe ngenxa ukuthi kade udiscipline umntwana esimene sinjalo wenza njani ke njengalo mzali othuke ehle nalo mntwana kutholakala ukuthi ke lo mntwana umntwana omkhulisayo nje kodwa ongamzali esibelethwe noma esiswini sakho ngale kwaloko ke sizobe sibukusana khumbula ke ukuthi uDr N Madlala ukwasivezela ukuthi ungomunye wabantu abakhuliswa i stepfather ekhula emncaneni ba soke njengomuntu oke waba umntwana oyi stepfather wamkhulisa waze wakhula wamdala uzokahambe nathi kafushana phinda sithathe nangokwe experience yakhe njengomntwana owakhuliswa yi stepfather ukuthi iziphi izinto ngoba ngiyacabanga ukuthi masikhuluma naye uyabazi ubunzima bokuba i stepchild uyakwazi ukuthi yini ekufanele wena njengomntwana uyenze kulobaba sonela ke tuzane komsakazo izilomzansi ngoba inkinga ekhona esiphila nawo zonke izinsuku othola ukuthi njengamanje obasikhuluma kukhona umzali oyistepmother oyistepfather emntwaneni othile lapha ngaphandle othola ukuthi njengamanje mhlawumbe izimo ayihambi kahle sebeze baxabana kwacaca ukuthi nobudlelwano abusekho buhle kahle kodwa umuntu uyabheka umsuka ingane nasesimweni la khona ubona njengomzali ukuthi umntwana mhlawumbe kukhona la kungahambi kahle khona futhi nithanda ungazwani kahle sizohamba sambe siyobuka nasekuthenini uyakwazi yini ukuthi uthi ayi ngeke usibani bani akahambe akangihambele manje lapha angisakwazi ukukhopha okutheni ke ngiqhubeke ngihlale naye ekhona la ekhaya ngaphansi kophahlo lodwa noma cha lokho akuvumulekile uma wakhe engashongo umzalayo noma ubaba wakhe umzalayo engakushongo lokho awukwazi ukusho wena njengo stepfather noma njengo stepmother kona ke sizoyixoxa le ndaba khona namhlanje la uhlelweni malibumbene nje ihora leshumi.

0: ukuthi uyaphila.
1: Hawu siphilile ntomkampini ninjani nina?
0: Yinhle inkosi ekuseni.
1: Hallelujah.
0: Ubani lona?
1: Ngiwaka Nkwanyana isibongo ngokuhlala ngisemadendeni.
0: We Mr. Nkwanyana.
1: Badlaba omkhulu.
0: Usho ukuthi namhlanje uyazethemba namhlanje. Uyayithemba nje.
1: Yidinwe ngiyinkinga kakhulu uMadlaba. Hayi angithinte ngempela ngiyinkinga kakhulu.
0: Usubukela isikhathi eside.
1: Ngithenze namhlanje ngoba sengibuke ngabuka ngathi hayi ake ngene nami namhlanje.
0: Manje ugabe ngani we Mr. Nkwanyana?
1: Ake ngene ngale ngoma Tomkampilo yama Soul Brothers ethi mayihlika nje amazinyo uthotho. Le ngoma Tomkampilo sasiyidansela ngisimncane sisadansa emagroupini sasidansela le ngoma yama Soul Brothers.
0: Ya.
1: Ethi wa muhle mntana womuntu uyayinhlingani yabantu.
0: Wa muhle mntana womuntu.
1: Amen, amen.
0: Manje usho ukuthi uyamkhipha la umfaka Ncube.
1: Umfoka Ncube hayi siphelile isikhathi sakhe ngimkhipha ngaphandle namhlanje ngoba inyakazisa ama BBL wonke manje la ekhona asebenza azoyeka ngisho ukusebenza.
0: Oh yona into ezokwenzeka njengamanje leyo.
1: Yona into ezokwenzeka Ntomkampilo.
0: Ukuthi ngisha asebenzayo hayi impela ayayeka manje.
1: Ayayeka manje angijeni ucingweni ayavota.
0: Kulungile ngikuzile umfoka Nkwanyana ake sizwe ukuthi kuyohamba kanjani.
1: Ngiyabonga kakhulu.
0: Thank you baba. Right. Zimbili ingoma babili abalaleli. Asiqale ngale. Asiqale sizwe ukuthi khamba kanjani ngoba ayi impela ibambene namhlanje uyizwela nawe. Uthi umfoka Ncube ngihleli la anyakazi. Uthi umfoka Nkwanyana ngiyamkhipha.

khumula ke mlaleli ukuthi siyakunikeza yona bese sibamba imizuzwana nje iyothi ngadla umhlanganiso bese sibuya nayo iphelele lena ke icela umfo kaNcube uthe uyahlala ngale kanti uMr Nkwanyana uthe naye futhi uyahlala ngale

0: Hi, kunjani?
1: Usephilile baba, unjani wena?
0: Hayi, baphila ubaba Masondo.
1: Yebo, Mr. Masondo.
0: Hayi, umnkantsa ke lo wakhona namhlanje.
1: Hayi, kushubile namhlanje.
0: Uyezwa nje nawe njengoba uthanda umusic uthi udidekile.
1: Kodwa kulungile, Mr. Masondo, wena uthini makunje?
0: Makunje phela nasi nesibongo siyasho, onyambose laba. Awu kodwa nale ndoda yokuqala.
1: Ehhe.
0: Hayi mani, imene yangithinta inhliziyo.
1: Yeah.
0: Yazi mina find ukuthi nje angikhulelanga emakhabe ngiyithanda iy'ngoma zesimo. Ngizocela ukuhamba naboko onyambo sebakithi bakwethu. Mfowethu nawe ishayile ingoma yakho niyalingana kodwa ngenxa yesibongo mina ngibona nilinga. Kodwa ngenxa yesibongo ngizocela unkwanyana.
1: Kulungile, ngikuzwile. Asambe futhi siyobheka omunye. Uthe nje itiye nje lisobala la uMr. Masondo. Hayi impela lisobala. Yize sobona?
2: Sawubona Masinda, ayo gandaganda, yintingane yomuntu.
1: Yintingane yabantu, ubani lo?
2: Awu, yintingane yabantu, baba majola nakwajekwa mafi.
1: Siyabonga baba majola, right, asambe siyobheka omnye umlaleli ukuthi uthini emsakazweni izilo mzansi. Yabona ke manje linye ngapha, linye futhi ngapha. Asambe siyobheka omnye, sawubona.
3: Yabona.
1: Ninjani?
3: Hayi, sikhona, liyaphila izwi delibika, yila ibhalitho.
1: Ngiyakuzwa Sjumba.
3: Wemfethu inhlele ngane yomuntu wemfethu amazinyo uthotho.
1: Uthotho amazinyo mntaneni.
3: Umntana womuntu amazinyo uthotho.
1: Imake kade usudansa yini uyasazi isteps sakhona?
3: Akuzwa ma.
1: Wakhulume ngazi usikade usudansa nje uyasazi isteps sakhona uyasikhumbula.
3: Usebenze ngehle steps ngiphezulu ngingaphezulu ngomhlaba utshele nje kwanya bazohla kube bekumsebenze ngehle phezulu steps.
1: Wadansa.
3: Uyakutshela wena ngazasona lengoma.
1: Kulungile mfakazwida, sihambe siyolalela omunye umlaleli ukuthi uthini emsakazweni izilo mzansi FM. Yabona ke manje siqhubeka sithatha munye sobona.
4: Yebo wesindi.
1: Hayi no.
4: Uyaphila ntombi?
1: Uyaphila ntombazane, ubani lona?
4: Ukhuluma nonhlanhla la yosalu.
1: Yes, Nhlanhlo. Nhlanhlo.
4: Yes, wesindi, ngihamba nomfundisi.
1: Uhamba nomfundisi, usushiye phansi ukusebenza Nhlanhlo?
4: Yebo, kanjani nje.
1: Kulungile ke nona, uphile uyezwa?
4: Uphile nawe mama.
1: Dankisithandwa, right. Asambe futhi uthathe omunye umlaleli sizwe ukuthi uthini emsakazweni izilo mzansi. Siyavala ke ngapha encingweni siyobheka ama voice note. Masibuya la, sawubona.
5: Yebo, mashezi njani?
1: Siphilile njani nina?
5: Ngiyaphila, hayi ngicishe ngafona impela ngithi hayi cishwa nika umfana wami bahamba umfana wami ivoti kanti hayi lamshaya ngeli.
1: No, ngiyacabanga ukuthi umfana wakho ungisukumele ngeke into zabantu lezi ngeke.
5: Nami ngisho njalo ngithi ngisazongifona. Ngimfonele.
1: Ngicela umbuze njengomuntu omdala umkhweshe kahle. Umkhweshe.
5: Hayi, mashezi. Ngiyabonga mfowethu, hayi ngihamba neSoul Brothers namhlanje.
1: Soul Brothers namhlanje.
5: Hayi namhlanje angizwi Soul Brothers kodwa nayo ishayile lensizwa bo hey
1: leke sithi vala amehlo
5: vala amehlo
1: kulungile baba ngikuzwile uphile yeza
5: thank you
1: all right asambe ke siyobheka kuma voice note ukuthi kuhamba kanjani sawubona mosanda kuvulela umsakazi salalela uhlelo isenza kwenzeke ulihlana namhlanje lo hlelo kuyothola njalo komsombuluko yakulihlana ngo 9 ka 12 elami gama usindo wa find ngwakasheze sibongo salule nje imizuzu eyisithupha kuphela bese libumbana eleshumi ihora
6: ngiyabingelela sisindi awusibulo hayi hamba na kanda kanda Soul Brothers hamba na umfundisi
7: sanibona ngizwe mzansi sanibona sanibona masikananda no hayi masikananda number 2 masikananda yayinhlingane yomuntu hayi impela hayi ikhona naye ukhona uthwasa kodwa hayi akatholanga kulokho kubi kakhulu ngiyabonga.
8: Ngibingelele emsakazweni. Hayi ngihamba nechosa lekhansela, mina. Vala amehlo mama wengane zami.
9: Wey Ntomshezu, yaphila ntombi. Ngihamba nobaba uKwanyana. Ngihamba nobaba uKwanyo. Angiloni BBL kodwa ngihamba nobaba uKwanyo. Ey! Yashaya mani ngakhumbula. Umama wami bakithi eselele okokuthula. Hey, ngikhumbula mayisezobuya eTafuleni eThekwini athi stout sakhe besedlala lezi zingoma. Nkosi yami.

0: Ngiyajola. Ngiyabe niyasemathu ngiyabulunga.
1: Sabonga kakhulu sithandwa asathe mlayeli sivale ngaye emsakazweni izilomzansi siyavala ke manje.
2: Ngiyashisa ukuthenza kwenzeni njani? Ya ngihamba nethosa lekhansela ngiyabonga kakhulu. Kune bashabo babili ngifuna mama nenkolo yakhiphini naye ndamuzwa. Kodwa ngihamba naleyo qala. Thosa lekhansela ngiyabonga mashisa danko.
1: Hayi njengoba uyizwana ke mlaleli ukuthi hayi kunakele nxa zonke kodwa ke angeke ungivumele ngithi and the winner is Mr. Nkwanyana. Udle kanjalo ke umhlanganiso Mr. Nkwanyana. Ah, usuka ni madoda. Wahlala kwesomnqweleke waqhwakela. Hayi beyibulalana ngempela namhlanje.

0: Anginayo ingane yentombazana.
1: Azikho nezodadewenu ongayiphelezeni. Okay. No, mina ngizophuma nje ngithi kuyohalalisa.
0: Yohalalisela ingane.
1: Ingane ngithi nje indlela enhle ngane zami.
0: Hayi ngathi bangahamba kahle impela.
1: Into eniyenzayo.
0: Yeah.
1: Nisimele njengoZulu. Ngegugu lethu.
0: Yeah.
1: Lokugcina umntombi.
0: Yeah.
1: Into enhle ngohloni mangalisayo.
0: Yeah.
1: Ngoba ziningi inkulumo wehlobi eyidlula kuzona lezi zingane zinqobe iqhubeke nakulonyaka.
0: Impela.
1: Ziphinde zime nangonyaka ozayo iphinde zime. Kune inkulumo nje eyikhona la eminyaka.
0: And nangale kweinkulumo kuningi abasinda khona.
1: Ababhekana nayo.
0: It's not about umntombi kuphela yabo nezifo.
1: Yeah,
0: bazizwa ngendaba
1: yabo
0: izifo lezi ezithathelana ngokucansi.
1: And
0: umntombi abunamnyaka ukuthi kumele ke manje ukuthi uyeke.
1: Yeah.
0: Sina le no ingakule ineminyaka ngakho.
1: Kona nje no 50.
0: Ayi khona ugogo ungipheni.
1: Oh gogo ungipheni.
0: Kule
1: inga konje.
0: Angazi kodwa nje usefikile
1: ku 70. Ngiyamkhumbula,
0: ngiyamkhumbula.
1: Yes. Yebo, zimbambile umntombi zibugcinile.
0: Yeah.
1: So into enhle bakithi ayiqhubeke le.
0: Yeah, basinde izintweni eziningi.
1: Singakhathazeki ngokuthi ezinye inkulumo yithina baqeda amandla ngoba vele sikhona inkulumo bakithi.
0: Yeah, vele inhloso sekuyikhona ukubaqeda amandla.
1: Ukuthi baphelelwa amandla. Ngiyakhumbula sike sahlala no nogandaganda. Yakhumbula?
0: Yes,
1: wezisho ezinye zezinto engabaphathi kahle kule ndlela yomntombi noma kulolu hambo. But nje sithi einganeni inkosi ayiqhubeke nje iba protect abantwana.
0: Yeah.
1: Ehhe, kulesi sinqumo ingane esenzayo iphinde inkosi ilekelele ibavikele kuzona zonke izinto nakuzona zonke izinto. Nasohambelwini kabazolithatha olude kangaka inkosi ibavikele. Ngizwile ukuthi kuyaqinisekisa ukuthi ngisha amabhasi asesimene is right njengamanje ahloliwe ukuthi akulungele ukuba semgaqweni.
0: Yeah, ahloliwe angeke esimene akhishiwe nje
1: ngisho
0: ukuthi into encane kangakanani.
1: Yeah.
0: Kodwa akhishiwe to make sure ukuthi akekho umuntu nje olimalaya ukuthi kuphazamiseke emgwaqeni.
1: So imphako cabanga ukuthi mengomumo sekulethi ngempela phela manje.
0: Akulethi manje phela. Sonke nje safisa.
1: Imphako imengomumo imphako.
0: Yeah.
1: Kuze phela ingane ihambe kahle siphinde ibuye kahle.
0: Yeah.
1: Manje wena usho ukuthi akho plan onayo kulesonto?
0: Hayi hayi ngizokutshela sindi mayiqhamuka iplan.
1: Uzongitshela?
0: Mhlawumbe kungenzeka futhi ukuthi akumele uyazi.
1: Bese ngiyekho interested mhlawumbe.
0: Hayi khona ukuthi impela ke lokho ngikhona ukuthi impela.
1: Oh shot vele kahle kahle khona useyinqondweni.
0: Mhlambe secret location yabo.
1: Yazi hlobo kodwa ubena uhamba uvela kancane kancane uthi umuntu oncisha naye kahle kahle.
0: Hawu ancisha.
1: Uvela hlobo.
0: Angithi nje manje kumele siqhakambise indawo yohambo lwezintombi.
1: Uvela njengomuntu angisho kanjalo.
0: Yabo uhambo lwezintombi manje
1: ubalekile.
0: So mina ngabe sengiveza indlela zami eyizo. Ey ngase iphazamisa
1: abanye abantu. Okay, ngiyahoxisa amazwami mhlobo. Ngiyawahoxisa, okay?
0: Yazi,
1: swarapha, swarapha,
0: swarapha
1: mhlobo. Kodwa uvela njengomuntu.
0: Yebo.
1: Ngoba hlobo isikhathe esilingi utshwayela ukuthi mangabe kuzoba khona inyama ungikhiphe kanje mhlobo. Bese kuthiwa yimina engidlala ngawe kube kuwena odlala ngami.
0: Hawu wena odlala ngami sindi. Wena odlala ngami. Ngiyakuphathela nje inyama ngumande.
1: Ungiphathela phi? Ungiphathela phi?
0: Usubathe ngiyodla inyama.
1: Ushelani phoyihlo.
0: Ubathe ngiyodla inyama.
1: Ubathe abalalela bakubona.
0: Umphathi into ebalekile namhlanje.
1: Yeah.
0: Uhambo luya emashobeni.
1: Hey, ihambe kahle
0: ngolo, yabo.
1: Sihambe kahle ngani.
0: Singaqishike ngezinye izinhlelo zethu.
1: Mm.
0: Yabo.
1: Mm.
0: Ey ingana umvuzo theni. Zinawo na umvuzo kodwa nakho kunomvuzo kakhulu manje. Siqhuquzela ingane nje ukuthi
1: phela kuwena kumina inomvuzo.
0: Hawu.
1: Alright mlaleli sibonge kakhulu kuhlobisile sigijima siyobheka ngapha ukuthi khamba kanjani na njengoba ke lukhona udaba ekufanele ukuthi ke ngikwazi sengalo mlaleli wezilomzana siyabonga kakhulu lento okazi neindaba sokubumbana kwehora leshumi emsakazweni wakho o 98.0 ngabe ucabanga ukuthi umndeni wakho usomkhulu kakhulu kunalama funeral plans amancane mangabe kuwukuthi kunjalo iflexible funeral plan yase Standard Bank yenzelwe wena ungakwazi ukuthi ukhave noma ngabe mangaki amalungu omndeni ngemali engafika nje 100,000 rands lilinye ngaphansi kwepolice eyodwa kukhona ke nomncintiswano ongayithola usuhlomla kuona imali engafika ku 5,000 rands cash vakashela ke iwebsite izwi 98fm.co.za ugcwaliseke iform lomncintiswano we Standard Bank Flexi

0: kuluma noma wayo ibonde noma wayo noma izobiloku icamela kubabayo ngoba ayimazi lo ibona stranger so kuyaqala khona lapho yena ilengane too spoiled hayi lengane nje ayingithandi injani lengane ihlinile because sijampila siyiprepare asiyiprepare we didn't do a prior preparation enganeni because naye umuntu inama feelings inayo yonke into and iningi into edlalayo la enqondweni now ke singiyafika mina njengo partner nanokuthi sinde siqaphele ukuthi inini la khona ingane yami okufanele yazi ukuthi sekukhona umama omusha sekukhona ubaba omusha ngabuthi ubaba ngabuthi umama ngoba nakhona lokho futhi kubalekile ukuthi wena uhleli phansi nengane yakho asikhulume ukuthi izombiza ithini le uveleka ke ngithi aphela ngoba akubona amazulu kuphela phila emhlabeni awu abantu futhi abashadi ngokuthi amaZulu kuphela noma amaXhosa kodwa ke ngenza isibonelo nje ngengikwaziyo ukuthi kwaZulu ingane nje ifundisa ukuthi umuntu omdala omama uthi ma yes esika baba uthi baba yes so nalapho ke futhi sekufanele sikubone kodwa lokuthi kuhlukile lo akasasho ukuthi baba ngoba kubaba ukuthi nje uhlonipha wonke umuntu ukuthi ubaba ubani but lo umuntu osuzoshada naye oshade naye so akufanele nalapho sikubuke ukuthi ngizothi kuyena akathini ma ekhuluma naye but kasikho lapho sindina mhlanje now ke kufaneleke manje uma ngabe sesiyohlangana no nesithandwa sami sohlangana nengane because la uthi umbuzo wakho sinde si expect ukuthi ingane ay behave kanjani ingane izo behave ngendlela etshelwe yilabo ababili abathanda nayo and ngiy emphasize le abatha ingane ayithandani nani nobabili so ke kufanele nalokho sikwazi ukuthi ngeke ingane vele igxume nje kuhage maniqala nje nihlangana ingane saphathe kabuhlungu ukuthi ubani lo sehlele eduze kababa noma eduze kamama because mina ngazi umama ngazi ubaba right
1: hayi ngiyakuzwa mama ithanda ukuba inkinga lento kodwa uveze into engicaba ngokuthi mhlambe kungenzeka kube khona umuntu olenza iphutha lapha ekuthen ashesha aqala yilungiselele alungiselele umntwana uvele kuthi hayi asami umbone nangu ke uma wakho omusha noma nangu kuba wakho omusha all right
0: umbonele emotweni
1: phele kanjalo uyayibona le nto le noma ebonakala sefika live ngabe ufika khona ukuthi nangu emva kwaloko ayi indaba ube nje mawubona uma wakho omusha indaba ube nje mawubona ubaba wakho kushuthi awumfuni uyayibona le nto le so ngithanda le ndawana othi ingane vele nayo izobe isathukile into eyenzakalayo futhi iyadinga ukuthi nayo inike ithuba layo uyabo kodwa mhlambe umunye uzoyibuza umbuzo othi sengimnikezileke ithuba lokuthi akasamukele isimo kodwa ubonakala engasamukeli umntwana isimo kusekela nje eqala ukumbona akaza azazamamukele akaza azazamthandi so ke ngimisa kanjani esimene esifana leso funa ngimiyeke ngichuze ingane yami ngenza njani
0: angithi sindi ingane ngeke iyoqala ukumbona ingasekho ready angithi sihlala naye siyavumelana mase sisuka ekhaya sengiyamtshela ukuthi namhlanje ngoba kade silokhu sixoxa because ngeke phela umuse ngekho ready because kuzovela konakala irelationship yakho lapho akaze abe ready kungcono ke makuse umntwana omncane yabona ijama junior kodwa nje teenager akabe ready ngempela ngoba uzowa throw ama temper tantrums lapha ya bese kuba njani bese uyabuya wena uzoxabana nengane bese unawe usithola ukuthi ngichoose abani ngoba phela when it comes to uthando you can't choose angiyasho ukuthi you can't right ku wise ukuthi wazi ukuthi ngeke uhlale nengane for good uzochoose ingane sindi uyincishe ukuthandana ukuthi ube happy othandweni le ngane oyichoosele ivele iqomela ingane engabi nasikhathi sakho or else mayiphathile kahle ngendlela ngabe ingane igani ihambe yes kukabili izogani ihambe noma nje izovele i misbehave ngendlela ongayazi ubone ukuthi usiyamdinga manje umuntu ongabe uyayidinga companionship yamdinga umuntu ongabe nikhuluma naye so nalapho mangenza ama decisions angingawenzi ngama emotions kuthi kuzongcono ngichoose ingane yami kunokuthi ngichoose yena uyabona ngoba kugcineni izothi ingane futhi mangabe ingasa behave ngendlela obuyikade uyilindele bese sithi akumine ngathi yeke umuntu wakho yay understand la nto leyo so ifuna nje ukuthi mina mnikazi wengane mina mnikazi wengane ngithatha isikhathi sami ngidile kuqala nengane yami ingane yami ize ibe right then
1: ngizwa kahle
0: okay.

0: Alright, ke mlaleli emsakazweni silomzansi siyaqhubeka nomama osiphithiphithi uDr. N. Madlala esikhuluma naye ngaso ke lesikhathi sikhuluma ngestepfather ngestepmother ngestepchild. Yes. Siyabukusana nje lodaba ungaba ingxenye emlaleli ngabe usithumela umyalezo makukhona umbuzo ngasobe nawo na njengoba ke abanye abalaleli bathanda ukuba lodaba ke siphinde silikhuluma sesilibuka ngalendlela ingakho ke namhlanje sinalo futhi sikhuluma ngalo la no Dr. N. Madlala ungasithumelela kumyalezo wakho sithumelela ku 0638208448 ngabe voice note kungaba ke usibhalele ngale kwaloko sikubambe mambo saqhubeka seyindabeni zokugamanxa kwehora.
1: Yes, Cindy. Now ke siyaqhubeka ke manje kushuthi ingane yami sengilungisile then kahle kahle ngibalungisa bobabili. Yes, ngoba bobabili bathanda mina bobabili. Sengisemshadweni ke Cindy.
0: Sasifikile.
1: Sasifikile iqathatha.
0: Yeah.
1: Uma sifike emshadweni kufanele okokuqala thina sobabile sishadile. Ake ngithi ubaba uMadlala nomama Madlala. Mina mama Madlala ngifika nengane yami yangaphandle esingayitholanga sobabili nobaba.
0: Yes.
1: Kufanele okokuqala ngazi ukuthi mina njengomuntu wesifazane umuntu ongivumelile ukuthi ngize ngizohlala nengane yami umyeni wami. But njengoba ngizohlala nengane yami nje angizidi ukuzohlala nengane yami sobabili nomyeni wami. Ngizohlala nayo ngiphinde ngizohlala nefamily yakwamyeni wami ngiphinde ngizohlala nengane yami neingane engizoyithola nobaba uMadlala. So ngizohlala nabantu abawu 3 la. Uzohlala mina nomyeni wami ngoba naye phela uzoba naye nokwakhe nje. Kuphinde kube imina neingane zomyeni wami esizoyithola sobabili. Bese kuba ifamily ke manje yonke yakwaMadlala engahlangene nalengane ayihlangene nami ubaba uMadlala ohlangene ngathi. Right. Now ke mase ngifike nayo ingane yami.
0: Yes.
1: When it comes to ifamily yakwaMadlala, ubaba uMadlala okufanele yena ke manje, not mina engifikile.
0: Yeah.
1: Kube uyena ubaba uMadlala oyimelayo ingane yami kule family.
0: Okay.
1: Yes.
0: Okay.
1: Ngoba kunabafo wabo la kuzothi makuhlangene kunama events kunabafo wabo including umamakhe engingamazi ukuthi yena uyibuka ngayiphi indlela
0: because
1: phela sikhumbula ukuthi lengane njengoba ngizoshada nayo nje akuyona eya kwaMadlala inesibongo sayo nje sithi Mtshali uyabona engingakwazi ukuthi bakuthatha kanjani la ekhaya and sikhumbule isinto ukuthi masiyoshada akuyona yonke imizi okuthiwa kuyakholwa abantu banama beliefs ahlukahlukene abanye bayakholelwa emasikweni nakho mina ngenze njani na ngiza nalengane so la laba bashadile ake ngithi nje Cindy nakho ukukholelwa emasikweni la ekhaya ngize nengane yami ngishade nayo amanye amasiko abelivele ukuthi makushoniwe ziyagunda ingane zakulelo khaya right nansi ingane yami mina ngifike nayo akuyona yakwaMadlala eyakwa Mtshali.
0: Yes.
1: Sexual.

0: niweke sekufanele kugundwe izokwenza njani le yabona waphela ubaba madlala unaba four wabo na aba four wabo bazothini akakwazi ukugunda lo akabelong la ngokwesiko uyayizinto engishona ngenza isibonelo nje ukuthi la masizo ngizoshada nengane engayizali kubalulekile ukuthi ngithole a full support umyeni wami kusho ukuthi asiphoqa angenzi ngenkani ukuthi ngiza naye ingane yami ngoba mangiza ngenkani singavumelananga nomyeni wami khona la kuzofanele ngimele khona uthole ukuthi akakwazi ukumela yes ake ngithi ke angithi ingane yami ngoba ngizoshada nayo nje sindi ngifuna ukuyiphusha kakhulu ngisiyeke nje leyo kholo ngoba yokholwa kuvele kube mnandi yonke into kube lula ngizoshada nayo la ingane yami ingiyoqala ngoba ngifika nayo mhlambe eyontombazane yokuqala sekuyashadwa la kushada umfo sekushada noma ubani la ekhaya sekwenziwa lento yokuthiwa kuya lento ngibathiswa nayo kuthiwa wokuqala kuyembeswa kunikwa kuzonikwa into owokuqala inkosazana yes ebantwaneni baka mamtshana kuzonikwa bona isikhona yokuqala engizale la emzini la emshadweni yezwa yini kodwa le ngifike nayo kusho ukuthi kuzofanele kwenzakaleni lapho kuzofanele kunikwe le ngempela yasemshadweni angithi iyona esizombathwa ilalo kuthiwa inkosazana yala ekhaya yethi ngifike naye lo unaye uzazi ukuthi unkosazana
1: ngithi
0: kuma wakhe kwenzakalani lapho sindi na kwenzakalana enganeni futhi ngoba ingane iyayibona ukuthi noma ngihleli la ekhaya ngwala ekhaya kodwa kahle kahle khona lento ehlala iveza ukuthi awuyena owala ekhaya understand le nto le so zonke lezo zinto lezo zidinga ukudiscusswa prior sendi yezwa yini prior because nangisha la ushadele khona abazukwashintsha futhi amasiko noma ingoba nayo
1: ufike nomntwana
0: ngoba sengifike nomntwana uyayi understand asibazi nabo laba bantwana sesibazale nobaba umadlala ukuthi sebemtreata kanjani sebuye seja bulu ukuthi yena umbathisiwe njengenkosazana yethi naye ezazi ukuthi inkosazana kumamake now ke ingane ibehavior kanjani ingane izobehavior according to laba ababili abashadile abadecide ukushada now ke okay ngathi ngiyakunqamula
1: all right ngifuna ukuzwa ke mama sesihleli ke la ekhaya emshadweni mpili iyaqhubeka ngiyezwa kulohlangothi ukuthi konke lokho kubalayo fanele kube ukuthi into esikhulumile la kulomshado wethu okay nako ke kwenzeka umntwana njoba hleli naye la kube khona iphutha lenzayo ngivumelekile yini ukuthi ngingakwazi ukumdisciplina mina akayeni wami kwamyeni noma kayeni komyeni wami uvumelekile ukuthi amdisciplina njengezingane ezinye noma faneka linde ubuye uma wakhe noma linde kubuye ubaba wakhe
0: yabona nje li sindi ukukhuluma nje iqiniso inature noma imvelo sesikhuluma nje iqiniso ake siyeke ukuthi sishadile umuntu nje mangiphuma la uze kuthiwa kade shaya ingane yakhe umuntu ongayizali angeke ngangena emshadweni iba khona le nto leyo ukuthi awingane yami noma ishaya kuthiwa nishaya ingane ngangibuka nami sisakhula masiba mashaywa ngibuka ukuthi shaya omaka abani ngibona ngathi beqinisa kimi kuyakho bengaqinisi kakhulu imvelo in nature yes ubuka ukuthi awu mayi bashaya uyaqini ngathi kuthambile ngakule eyake ngathi akuthambile so nalana ke bantu bami leyo i very sensitive uma sihleli la emshadweni ingane eka baba umadlala awake ngithi fike nami umbuzo uzothi uvumelekile ni baba umadlala kuyi discipline lapho ke abantu abami ifuna sicophelele kakhulu uma ngabe umzali ongayizali ingane eyishaya noma ediscipline ithatheka kambi kulo omzalwayo wangempela nabakubo bengane nabakubo wengane phela enye ingane uthola ukuthi ihleli la kodwa inayi access ekhaya kho
1: yaya
0: mayifika lapha ifika yaxoxa ukuthi uyangishaya ubaba umadlala kushukuthi umusa unikela ngengane yethu lapha emshadweni wakhe uvumela lendoda ishayane nengane nengane yethu ngoba lendoda ingayizali nami mangabe kungeka baba umadlala iyenza into ngiyishaye ngiyithethise mayisigodokile into yokuqala bayibuzayo uphethe kanjani into yokuqala nje bayibuza
1: abakho sezi kanjani
0: yes then ke sekuzothiwa oh umnkosi wazi wakhe sebezothi umfazi wakhe futhi umfazi wakhe ushayana nalengane uyayibona so leyo isuke inochukwana indaba yengane singayizali sobabili
1: noma ngabe kuthiwa wena uyithathe wayifaka kuwe wayenza yabe yakho kangakanani
0: kodwa nje inochukwa
1: inalo nje uchukwana
0: yes
1: kwabanye abantu abaseceleni
0: abaseceleni nakuyo Nakuyo ke manje
1: yonke
0: ngoba vela kangizali.
1: So manje ngenze njani? Ufuna ngiyeke noma izinto errong ngasho lutho ngithule noma ngilinde ubabwayo noma ubabwayo alinde uma waye angasho lutho.
0: Umuntu owumzali wengane kuyena oyizala ngempela sindi. Fanele sisazi ukuthi masingena kulolu hlobo ngoba thina siyi blended family. Masizongena kulolu hlobo lomndeni wethu. Sifundiseke nanokuthi lunochuku.
1: Yeah.
0: So mina ngumzali wengane, imina okufanele ngibe street. Angisho ukuthi ngibe street, imina okufanele njalo ngibe nehlo lokudiscipline ingane yami.
1: Yeah.
0: Umusukwenza lokho, ungakwenzi lokho. Ngoba nami ngiyakulwela phela ukuthi umyeni wami akayamukele ingane yami, akayibone futhi imhloniphe. Nawe ndoda uyakulwela ukuthi unkosikazi wami akayamukele ingane yami, akayibone futhi imhloniphe. So lo okuyena umzali wengane sindi. Uyena ke okufanele mayibona noma ezomreportela lo ukuthi hey usibanibani yazi ngithaba gezi izitsha namhlanje yi10 yakhe izitsha uyayiyeka njanga igezi nami njengomama akushiyi ukuthi angikabe ngisay discipline ingane kodwa ngibe ne limit angibe ne limit ngoba kwayena umyeni wami mayibuya imtshela ukuthi uma kade ngithethisa uma kade ngishaye uzoba ingobe engayizali so lono umzali ngempela wengane yena uhamba extra miles angibeki kanjalo uhamba extra miles
1: ukuthi kwenze ngoba
0: yes so uyena la ekhaya ufanele ahambe extra miles mangabe mhlambe ezothi ezothi mama usibanibana ngakwenzanga ukuthi noma ubaba engireportela angithathi inish angirespond
1: something ngale yona
0: yes hayibo ukuthi nokuthi akwenzanga ngani mangabe izobuya and kuba wesi sindi mangabe umzali okuyiyena ingane izalayo azovela
1: ayithukele
0: athule akayiboni
1: ngokusho angakuboni lokho kubalekile angabuzi lutho
0: How much more kusuzoyi discipline yena engakuboni lokho ukuthi kuwonke angizwe yakubona so ingane sindi la ya so ingane izo behavior ngoba yena assessor naye izo assess uma i assess ubaba iyan assessor naye ihlakaniphile so mangabe ubaba lo oyizalayo engasho lutho iyayiqhubekela ngoba akasho lutho and vele la makuhleziwe umuntu emsaba kakhulu lo umzali wayo wangempela
1: Cela sengapha siyabuye.
2: Ngabe ubusuzwile ngabakazemela Natural Herbs? Ulashwa izifo ezahlukahlukene ngamakhambi emvelo ahlanganiswe udokotela Nohlonze. Usiza kule zifo ezilandelayo: sinus, ulcers, piles, izinzumba, ikhanda elikeketayo, iasthma, iBP noshukela ongalawuleki, amathambo, iqolo, izinso, izilonda ezingapheli, ieczema, sikhulisa neinwele kuphele impandla, induku evilaphayo. Ukukhathala, amehlo, sivikele ngisho isikhumba, singashwabani. Sinda nawe kwazemela Natural Herbs, sitholakala kunumber 379 Dunhouse Building, Anton Lembede, Smith Street, Office number 106, First Floor, eThekwini. Ungasithinta kulezi nombolo, 066-335-6450, noma usithole 078-180-1934. Zemela Natural Herbs.
3: Yiliso sikhathi sonyaka lapho ukuthimula ubuka kwesikhumba ukuguliswa ungezwani nempova kuba yimbi yansuku zonke noma ngabe unamapha ama allergy iAllergex non-drowsy isiza ukulawula impawu zama allergy ungawuvumela ama allergy aphazamise usuku lwakho suka ku ube ngono cela iAllergex non-drowsy kanye nemkhiqizo yeAdcock Ingram OTC yonqoba ama allergy kusokhemisi wakho idingo zakho zama allergy siyaqazululeka
4: izwi lomzansi fm izwi lomzansi fm

0: Asathe umlaleli size kafushane mama ngicela siye kumlaleli kafushane size ukuthi umlaleli uthini ngalolu daba esikhuluma ngalo namhlanje.
1: Ngibingelele emsakazweni Mashezi, ngibingelele sihambele sesihloniphekile uMama Madlala uMadoda awukwazi kwayinhlanhla ukuba kulesi stage bakithi sikhulu kangaka. Umuntu ongayekho lesi stage usisele ngampela ezintweni. Kuyisihloko sanamhlanje sibalekile. I-communication nje ibalekile ngayo ni fake. Imvamisa abantu basebenzisa i-fake kubudlelwano. Ingakho nengangigcina siyithola ziba ngaphansi kwe-pressure njengenasidinga ngenxa ye-fake information esuke ivela kubazali. Kubalulekile ngoba ingane ijwayele ukuthi idale iy'nkinga ngempela ngenxa yokubuka ukuxoveka kwento esuke ikhona phasi kwababa nomama. Umuntu usuke yazi imvelaphi la suka khona, wesilisa nesifazane. Uma beshera ingxoxo, i-communication, kumele bangashina nokukodwa. Ngoba sesokwesinye isigaba lesi ngampela ukuze ingane iqonde ngampela, ngoba kweminye imizi ingane ikhula kube ngazi ukuthi izalo ubona bobabili ngenxa yokuthi abayifekhanga into ebahlanganisayo. Ekuningi kakhulu engingakusho uThozani Freedom Farms Mangoli ngile High Flex kwamahanga ndonza nge-app. Ngiyabonga mina.
0: Siyabonga kakhulu Freedom. Uthi nje communication la uFreedom mama ukhala nge-communication. Uthi abantu abaningi uthola befaker, ingakho uthola nabantwana bahambe bahambe bephuma esandleni.
2: Yes, yabo nje sinde makuthiwa khulisa umntwana ngendlela yothi semdala angasuki kuyona. Nani umntwana nimkhulisa fanele nimkhulise ngendlela emshadweni wenu okuzothi noma kwenzakalani angasuki kuyona. So ngiyavumelana nomlaleli.
0: Uthini ke mama la isimeni khona ethi umzali ngikwenza konke. Ake ngikhulume ngowesifazane.
2: Right.
0: Kule ndoda kulengane yendoda yami.
2: Yeah, right.
0: Engayifica la ekhaya. Kodwa njalo umnyeni wami uhlale ebone ngazi ukuthi angiyithandi ingane yakhe.
2: Mana ke lengane iwifice ihleli naye la noma ilandiwe ngoba senishadile. Qala sinde ngoba phela sihlukanise naleyo.
0: Ake ngithi nje uyifice khona
2: la, ihlala la. Yeah.
0: Kodwa nje uthola ukuthi ubaba akaneliseki.
2: Wena wenzani wena?
0: Ngikwenza konke njengomzali ngicabanga ukuthi ku right ukuthi umzali akwenze emntwaneni wakhe.
2: Ngoba nalapho sindi. Right? Iyafuna ukubhekisisa ukuthi mangizothi ngikwenza konke yini lo konke. Uyabona? Ngoba vele umuntu uzoqhamuka ukuthi sengikwenze konke. Yini lo konke omshoyo. And then bese ubaba anganeliseki. Ngoba la makuziwa ekukhuliseni komntwana is not about ukuthi kuneliseke ubaba, fanele kunelikuseke ingane. Ngoba phela sikhulisa ingane.
0: Izo sobona.
3: Babona mkhulu nomama lapho eJoti.
2: Yebo yebo sithanda sethu.
3: Hawe lamlandu uhlelo obalithi khase kumane. Ukuninga sinikwalile mina bekuphala kutheni mina nginayo ingane engayithola nje omunye uzisa ngathi ukuthi angigani. Ngisase ngithola umuntu wesikazi wasengi naye sesinginayo lontodakazi ngithola ekuqaleni kodwa lo ntombazane lontodakazi wami uyamhlonipha umama lo khona ngoba nje njalo uyafona uyabuza athi babuyaphila nomama soke la ekhaya nje ngakuzobona amzali lo mama lo esinaye ngikubona lo mbuzane kankulunkulu elumnandi ohlelo mama lapho nje kuthi akade ngenaso sikhathi isikhathi esifanele nje kuba sokuningi sowafala engihangena khona nasikhathi. Athi ngaphela nje usolumnandi kakhulu shoko sendwetha.
0: Siyabonga baba uShoba. Asithathe nangomnye umlaleli sizwe ukuthi uthini usithumele voice note.
4: Sisendile. Sawona. No nomama onaye lapho esitude. Ngiyakubingelela. Sisendile angisize la. Mhlawumbe ngizazwa ngizongizongizonga kwasi kahle. Ikhona yini indlela yezinhlelo ezibakhona ke njengale ngiqonde nje. Njengalolu hlelo nje njengamanje. Abantu abaningi abanye basemsebenzini. So nathi siqosha ngoba suke seyimotweni sisehla senyoka ngumgwaqo. So ziyakwazi ukuyithola lezi inhlelo ukuze uma ntambama sesisekhaya. Nangu nomama usebuyile etorhweni lakhe

0: bese sikhala phansi sikhuluma le ndaba yokuthi nami nje ngomunye umhlabhe ongase onayo leyo nkinga yengane. So ukuze manje sometimes ngilolaka mina uma ngithetha kwayena umama ngeke ngibuye ngibone uthi angathi hayi bangathi ukuthetha kwami manje ubona ngathi angithethi kahle. Ikhona indlela yokuyithola lezi zinhlelo uhlongane mlaza ngibonke.
1: Kwi app yakwazi ukuthi ufone ukwazi ukuthi uyithole. Yes, uyakwazi kwi app uphinde ubuyele uhambe yolalela. I app inhle ngalokho. Iyakwazi ukuthi zifakwe lapha kwi app bese uyakwazi ukuthi uthole ithubu ukwazi ukubuyela khona uyolalela uhlelo lophuthile. Izwi sabona nalolu futhi sizocela ukuthi balifake. Sabona? Alright, usiphunyukile lo mlaleli. Asambe ke siyothatha nansi umnyalezo mashezi nomama nginithinta ke udaba mina. Ngikhuliswe ubaba ongangizali kodwa ngimuthanda ngidlula ubaba wami. Uthi ke ngakho ke ngenza ngake ngenza iphutha. Ngafaka ke abangani ekhaya uthi ke kwaphuzwa kugcwele ke besemsebenzini. Wabuya ke ubaba emini wavele ke waduba ikhaya ubaba uthi ke ngakhala lapho uthi ke ngicabanga ukuthi abange kusabhaleka kahle la inhlonipho kumanje akaze aze angishaye akuzwakali ke kahle la ngasekugcineni la ngasekugcineni ngicabanga ukuthi akubhalekanga kahle kodwa uthi engikuzwile nje ukuthi ubaba umthanda ukudlula ubaba wakhe omzalayo noma likhona iphutha lenza alishoyo kodwa kubange kusazwakala kahle. Yize sabona
2: ngomkamfeni
1: niyaphila baba?
2: Sikhona uyaphila?
1: Siyaphila.
2: Uyaphila mama uSiphethe?
3: Siyaphila kakhulu baba, siyabonga.
2: Sikhona we mama uSiphethe, ngikhuluma noNgcobo ex-secretary ngi-JJ. Ngiyithandile mama uSiphethe lento oyisho ukuthi mawushusa, musu kushusa ngama emotion. Futhi mangabe uyongena ebudlelwaneni sengathi ungayifundi le nazo yokungena lapho nengane, ngiyithandile le yona. Mina ke ngikutshela into eyenzeka kumina ngoba umuntu engangithandana naye wese nengane yayisikhulile kodwa ngoba ilena wayengayifundile futhi angenalo iqiniso. Ngababiza mina ngabahlalisa phansi bobabili. Ngibakhuza ingane yakhe inesoka ijola phambi kwakhe ngenkani. Ngabe sengibahlalisa phansi ngathi mina sithando sami nengane. Yes, mhlawumbe ngizongithatha ngendlela engizongithatha ngayo kodwa ngicela ukuthi wena ngane mawujola uhloniphe uma wakho. Waphendula yena. Wathi wengcobo ukhumbule ukuthi lengana uyizali akukho mthetho ozokushaya. Ngaso ngizandla mama uSiphethe nabalaleli okwabapho kufuyoba inkinga ke nalangathi yakhona. Ngamsukaniso kanti bashaya. La bashaya bobabili ngangikhona lashaya noma wayi. Kodwa ngoba sifindishes noSiphethe ngase ngizongwizandla. Kwafanele ukuthi ngilamule kodwa ngaphendula ngokuthi ngathi sithando sami nalengane ibambe ngakho lidliwa yibhube sena. Inamazinyo ngoba ngangithi ngikhuza lesihlaka phongo hazi ngamtshela lo wami kathi isoke like lajwayela kanje lengane ligcina selikuthatha kancane. Wathi kumina awezali lengane uzele mina uzele ingane yami ngesikhathi libashaya isoka libagqimuza analo nje izinyo nkulu ngangikhona kodwa ngavele ngasonge izandla ngadiya ngathi thando sami uvule okutshalile nengane yakho. Sengisholo ukuthi mama uSiphethe uma ngangenza njalo mhlawumbe omunye uzothi ngangenza kabi kodwa ngangisingqiwe futhi nganginamandla ukuthi ngangandamuliswa ngenhlungu kodwa ngoba ilenazo engenawo nama-emotion wengijase ngaliyandlela ngavele ngagiya. Ngifisa ukuthi kuvale ngalolu mama uSiphethe ukuthi uma singena emshadweni ney'ngane engathi lenazo singayifunda ngempela ama-emotion siwabeke eceleni ngoba abantu abaningi manje bahleli abekho zothandweni baphethwe ama-emotion ubezwa bekhuluma narerethweni ishuze ngane zami andishuze indoda engathi-ke lawo ama-emotion angakesho umuntu angene nesinqumo asithatha umuntu asithathe ngokuyiqiniso. Ngiyabonga,
1: siyabonga kakhulu baba. Ngiyafisa ukuzwa njengomuntu owakhuliswa i-stepfather amazwi akho nje mama ongawadlulisa kumlaleli othi nginayo lenkinga. Mhlambe njengamanje kuqabene ubendle kuthe abasazwani bobabili bebodwa nobaba womntwana noma noma womntwana nge kodwa phakathi nendawo khona ingane indaba enkulu inengane le engazalwa womunye phakathi kwabo.
3: Ngicela uphinde futhi Sindi ngicela uphinde futhi ngani
1: ngithi amazwi akho nje ongawanikeza le cup
3: uthi laba abaqatshaniswe laba abahle nje manje
1: nanokuthi izinto abangayisebenziswa ukugwema yonke ngitsile le yelenazi ukuthi ibalekile le ukuthi eqaleni zilungiswe izinto njengamanje khona ba abaxabene akubhekwana nje uyabona ukuthi indaba kodwa inengane phakathi amazo ngabanikeza wona
3: amazo engawasho mina sindo ukuthi uma sihleli la nabantwana kusuke kube inkingi ukuthi le esingayizali kubukeke sengathi yona ngoba sizali kuyabunaka kuyanakeka okwayo kanti kahle kahle masikhuluma iqiniso iingane nje ziyafana sindi yisi whether niyazala nobabili noma anizali nobabili now ke othandweni kahle kahle sisuke singazili ukuzothandanela iingane iingane kusuke sekuhama blessings esiwaphiwa uNkulunkulu but thina for the mere fact ukuthi nishilo ukuthi niyathandana nangene emshadweni nathandana niyaludinga usizo because nisuke ningene entweni engaphezu kwenu so unisuke nje ndinga usizo advise ukuthi nithole umuntu ozon advisor ukuthi uma ngabekeke ku kanje yenzani kanje ngithanda nje khona lento show umlaleli othe ingane akayishaya o ingane bekusha ingane yathi akangishaya ngubaba ngifica nabangani kodwa waduba ekhaya uyabona le wayenzenlani lo baba loyo uhamsalana nawo lento ukuthi uma ngabe umzali ayikho into ethi ingane ungayidiscipline ngoba nayo kwamakhelane uyayidiscipline kodwa uhamba ube nelimit so ufakazela lento yesi yokuthi umzali wengane akahambe extra miles angabukeli ngiyizwa le nto sini naleyo ukuthi ngiyenze yonke kodwa ubaba akaneliseki back to communication o akasho kubaba ukuthi mhlambe ufuna abantwana sibakhulise kanjani hayi ukuthi umntwana lo wangaphandle komshado ngoba into eyenzakala usindi uthola ukuthi lo wangaphandle komshado kuba sengathi sefayela athola special treatment kuthi nezethu ke manje sizale sobabili akasayinaka ubaba ufocus kakhulu kule yangaphandle komshado emese lezi ke zethu sobabili kwenzakalani so ubaba ufuna ingane ikhuliswe kanjani ashaya umthetho nayo kuzo zonke ingane nawe ithandwa zami ingane zingasixabanisi ngoba ingane zizokhula zithatha impilo yayo zihambe ziyo overseas ziyosebenza overseas nisale nini usunjani nasenamawunzi
1: nalimazana
3: ngenxa yomntwana nje umntwana nje after 21 years uhambe tertiary aqala impilo yakhe
1: sike sakhuluma esikhathini esiphambelini ngathola umlaleli othi mina nginenkinga ukuthi emshadweni wami umyeni uthathe ingane wazoyifaka kade ingahlali naye
3: right
1: uyazohlala naye ngoba ethi yashonela umawayo so sihle naye ingane ingane ikhulile ingane indlela engitreata ngayo futhi ubaba wayo akenzi lutho ngaloko noma ngingakuveza ukuthi angiyithandi into eyenza ingane kimi kodwa ubaba wayo akenzi lutho ngalo kunaloko iyone iqandi iqandi okudlula mina kumngaka
3: kuse yabo akusekuhleke lapho sindi if umi ubaba esezo choose ingane kunomkayo because ngikusho ngani lokho sindi khona usuku oluzayo yabo insuku zokugcina la ubaba segula ngeke leyo ngayo fortunately ngisebenza kwa department of health very rare ubona ingane iphushana nomzali and lezi ingane ke nje zamanje ngeke ubone uphusha umzali ku wheelchair ngoba umzali egula ngeke uyibone ifike ekseni izomgeza noma izomfunza ngoba ubaba umzali segula lolu uthanda umzali kade elinika yona ingane mangabe usufuna ukuthi wena ulithole back awuthole kodwa umuntu ohlale khona nawe njalo unkosikazi sikhuluma ngezinto esizibonayo uthola ukuthi uzothi unkosikazi ezobona ubaba naye nento bikhona la mayese gulela ukufa nokuphila ahamba untombi ingaphindi ibonakala so muzo choose ingane ungacabanga ugcine la ngoba nje kusahamba kamnandi kuzokwenzekalani kusasa car accident unqanyula umlenze ikhona ingane ezomelana nokunesana nawe kodwa upartner wakho unkosikazi wakho will be always there for you so elami lokugcina lithi ithandwa zami asikhuleni nje emqondweni singacabangi sibuke into siyicabangela imanje buka udlule ukuthi lo njengamanje ngimzisa ipeni ngizochoose ingane ingane ngeke uhlale nayo for good
1: ngiyawezwa mazakho mama siyabonga kakhulu umlalelo sibhalele uthi nje mina owethu nje akasifuni inhlobo uthi nje akaza azasithande uthi ke unomona ngishona nokudla uthi azantshontsha tshotshele.

0: So la umuntu esuke esacaba ngakhona kuba azibulali okwenzeka kwesinye isikhathi kumi umuntu kwenzeka everyday komunye kwenzeka mhlambe kanye ngenyanga kanjalo kanjalo bese kuba khona suicide attempt la khona umuntu ezama khona ukuzibulala kwesinye isikhathi aphumelele noma angaphumeleli bese kuba khona ke usuicide la khona umuntu ezame khona ukuzibulala bese eyaphumelela bese uthola ukuthi usehambile emhlabeni ngenxa yokuthi bezibulala.
1: Ngikuzwa kahle. Mhlambe uba nomuntu ongase abe kwi risk for suicide.
0: Baningana ke siswami ngoba ziningi izathu ezidala ukuthi umuntu afinyelele esinqumeni esinjalo. Mhlamba ke ngibalele ezinje ejwayeleke kakhulu. Okokuqala ukuthi mhlambe umuntu utholakala ukuthi unasi sifo sokugula komqondo esikhona. Kwesikhathi sesibona odokotela noma mhlambe kasi kabonakala uthola ukuthi nalabo abahlala nabo abamboni ukuthi unenkinga yesifo sokugula komqondo. Ngaba depression kungaba mhlambe ezinye izifo ke ezinjalo. 2 kuyenzeka omunye kube ukuthi ngenxa yokuthi udla kakhulu ama drugs bese eyithola esiba naye imicabango yokuzibulala. Okwesithathu kungaba mhlambe umuntu obhekene nezinkinga eziningi la khona ebona khona ukuthi yazi isixazululo njengamanje sikho mhlambe ubuka nezingane ukuthi ingane zibheke mina noma nabo abantu abaningi ngiyabakweleta ngizokhokhela kanjani kube khona inkinga nje eziningi abhekene nazo angena ixazululo avela abone ukuthi isixazululo ukuthi ngivele ngithathe impilo yami. Omunye mhlambe ngaba umuntu ono this is a chronic illness thola ukuthi uyagula kakhulu useyile kodokotela waya kuphi kuphi akalapheki kodwa ugula kwakhe uyabona ukuthi seqala ukuhlukumeza umndeni agcine sicabanga ukuthi azibulale. So ke ziningi izathu la uthola khona ukuthi ke mhlambe omunye kunokuhlukumeza ukuthize abhekene nakho emsebenzini mhlambe noma ekhaya noma esikoleni sekungaphezu kwamandla akhe bese ebona ukuthi isixazululo ukuthi akathathe impilo yakhe. So yilezo nje izathu ngokujwayelekile esiye sizizwe.
1: Iyenzeka yini? Iyenzeka mhlawumbe into yokuthi ekhaya khona mhlawumbe mninini owake wenze senze sifuze leso uthola ukuthi mhlawumbe nakomunye kuyoba umcabango omfikelayo naye.
0: Kuyenzeka siswami ngesizulu kubizwa ngokuthi umkhokha kanti futhi nangokwe psychology kukhona kuyenzeka la khonthola ukuthi ngenxa yokuthi kukhona ekhaya osike wakwenza nomunye akubone ngathi kuyikona ukuzixazulula so uthola ukuthi athi omunye yazi sibanda nawe kwakwenza lokhu mhlambe kwamsiza yabona bese naye eyakwenza ngoba ekholwa ukuthi kusho ukuthi kuyisixazululo ngenxa yokuthi kwake kwenzeka ekhaya. So ziyenzeka izinto ezinjalo.
1: Usibalele izinto eziningi kakhulu futhi ngiyacabanga ukuthi akuyiqedanga eyingaba zizathu engaholela umuntu ekutheni acabange ngalendlela okusho ukuthi umuntu okuyirisk umuntu odlula kulezi zimo ekade usibalulela zona. Ongaza fikelwe ile micabango. Ngifisa ukwazi ke kungenzeka njengamanje ukuthi khona ulalele uyagula kakhulu noma usebenzisa idakamizwa njengoba adusho le micabango yami imfikela noma useyigweletini ucwilile kakhulu abantu akazoba bheka kanjani noma kwenzeki lutho empilweni yakhe. Mhlambe njengo Mr. Mbatha yini ongayikhuluma naye ongamtshela yona elalele nje njengamanje ukuthi mhlambe le ndlela acabanga ngoba kungenzeka ukuthi sikhulume ngalo mcabango nje kanti umcabango mhlambe kade umfikela kuthangi uyabona kodwa angakathathi igxathu lawo ukuthi yini mhlambe ongamtshela wena namhlanje.
0: Okokuqala nje imlalele engakusho kwena ukuthi kubalekile ukuthi akube khona umuntu oxoxa naye ngale nkinga obhekene nayo. Le micabango yokuzibulala iyifike kwesinye isikhathi ngoba umuntu ebhekene nenkinga bese kodwa uthola ukuthi akekho umuntu akhuluma naye amthembayo. Kubalekile ukuthi kube khona umuntu omthembayo ongakhuluma naye ukuthi hey ubhekene nenkinga kanje. Lokho kuyawehlisa umthwalo especially emotionally emahlombe ukuthi kukhona umuntu osumtshelile. Kwesinye isikhathi ngiyenzeka isixazululo ngasheshi ngale ndlela ofisa ngayo kodwa futhi kungenzeka uthole ukuthi mawusuxoxa kukhona umuntu ongakucebisa ukuthi ha uyazi la mawungenza kanje kanje kukhona ongahle kulungi. So ukuthula ikona lokho kuyingozi kakhulu uthole ukuthi awukhulumi ukuthi kukhona inkinga obhekene naye.
1: Yes, ungaqhubeka baba, ngaqhubeka.
0: All right, bengifisa ukuthi ke okunye futhi kubalekile ukuthi

0: lume nomuntu oyi health professional
1: mhlambe
0: social worker hamba e clinic ubone social worker ukhulume nalo ngoba kungenzeka uthole ukuthi mhlambe lemicabango idalwa ukuthi mhlambe une depression so ke kwesikhathi kuyasiza lokho ngoba uyakwazi ukuthi ubonakala bese uyadiagnose khona uzosizakala kwi depression inkinga akuyona umcabango ukuzibulala inkinga yi depression le impact bese yona iproducer no bese yoniveza imicabango ukuzibulala uma ngabe kungalapheka i depression ungathola ukuthi nale micaba yokuzibulala iyaphela kanjalo nokumuntu mhlawumbe uthola ukuthi ucile kuma drugs izinto ezinjalo kodwa kubalekile ukuthi nje kube khona into okukhuluma naye ikakhulukazi umuntu oprofessional ngabe mhlawumbe sesibheke se clinic o nurse o udokotela wakho mhlawumbe noma social worker ukuze bayithola indlela ukuthi ungasizakala kanjani noma sebephenyile bathola ukuthi cha kahle nansi inkinga la ikhona
1: ucabanga ukuzibulala kuyaba yini isixazululo Mr. Mbatha
0: kumuntu osesimeni ngoba isimo somqondo leso esenza ukuthi umuntu acabange ukuzibulala isimo somqondo asuke kuso ngaleso sikhathi manje ke isikholelwa ukuthi ke ixazululo zikhona enkingeni ukuthi phela mangabe usenkingeni ngempela usufuna isixazululo esisheshayo kanti fanele sikubekezelele ukuthi ezinye izixazululo azisheshi nje basuke sifisa ngakho ke uma ucabanga ukuzibulala fanele wazi ukuthi lokho akona umcabango omuhle ngoba uzoqeda impilo yakho kanti into obhekene nayo ibisangalungiseka singakafiki ke kuthenini mangabe uzibulala ithini imphumela yakhona kubantu ohlala nabo omunye uneyingane esayincane omunye unomndeni omunye unonkosikazi omunye unomyeni omunye yabo kuningi la khona uthole ukuthi ngokuzibulala kwakho abantu abasele bangathwala umthwalo omkhulu kakhulu nalo wena owuthwele kodwa kubalekile ukuthi uzicabangele wena kuqala ukuthi ungayithathi impilo yakho ungakafezeki izinto ofuna ukuzifeza empilweni ngoba ixazululo zingatholakala ngokuhamba kwesikhathi nempilo futhi kanjalo amaphupho akho usangakwazi ukuthi uwafeze kodwa zinike isikhathi sokuthi uphile akube umdali ongcono othatha isinqumo esinjalo singathathwa wena
1: siyabonga kakhulu ukuzwa lamazi washoyo ngiyacabanga ukuthi makukhona umuntu olalele ngalesi sikhathi odlula esimeni sifuzile noma oke ahamba hamba empilweni yakhe ahlasela umcabango njalo amazwi njengalawa ayaphilisa ngifisa ukuzwa ke Mr. Mbatha ukuthi akhona inama warning signs suicide umuntu mhlambe angawaqaphela ukuthi hayi ngeke nange nje ukuthi nangenza ukuthi engakwazi ukwabuka njengomuntu oseduze noma njengomuntu oseceleni noma mhlambe mina uqobo ukuze ngikwazi ukubona engathi khona engihlaselayo
0: hey ngiyabonga kakhulu sisama ukuthi ubuze lo mbuzo ngoba into enjalo zingagwemeka uma sikwazi ukubona lama warning signs ama warning signs kulima ukuthi ke ubona ngani uma ngabe umuntu esengcupheni ukuzibulala okokuqala nje singabona ukuthi umuntu ahlale njalo ethanda ukuhlala yedwa isikhathi esiningi njalo ethanda ukuhlala yedwa sinqaphele umuntu onjalo ngoba kusho ukuthi ngilokuhlala kwakhe yedwa mina ngimcabanga emfikela ekhanda okwesibili singabona futhi ngokuthi omunye uthola ukuthi hey kancane kancane nje vela ukukhuluma ngendaba yokuzibulala kukhona lento sisiwami esiye siyithathe kancane ethi hayi njengobumbatha eloku ekhuluma ukuthi uzoyibulala awungeke ayibulale umuntu ozozibulala akasho hayi kwesinye isikhathi uyasho ukuthi asinaki sithi ehe sitshele ukuthi hayi ngoba uyasho hayi kusho ukuthi ngeke akwenze cha uzokwenza ngempela
1: hayi uyadlala ngeke azasho ngabe esezokwenza
0: basho njalo umuntu ozoyibulala akasho cha uyasho
1: osho ukuthi kahle kahle abantu benzi ngendlela efanayo
0: abantu abenzi ngendlela efanayo njobe ekhuluma nje sikubiza ngokuthi it's a cry for help njobe ekhuluma nje ukhipha lokho kusengqondweni yakhe uyaphumisela manje uma singakunaki uzothola ukuthi uzokwenza ngempela bese sithi hawu sasithi uyadlala kanti uqinisile so lo muntu ohlala nje akhuluma ukuthi ungcono ngimane akuyibona into engiyiphilelayo ungcono ngithatha impilo yami yabo umuntu okhuluma kanjalo simqaphele uzokwenza ngempela ngelinanga bese kuba omunye othola ukuthi uvele esikhaleni nje simbone esengena otshwaleni esengena kuma drugs kabikazi kusho ukuthi ikhonto emdlayo omunye kade ephuza simazwa uyaphuza ngokujwayele kodwa hayi uvele esikhaleni nje usesuka nje useba into ephuza lokuxakile usedla ama drugs khonto emdlayo ngaphakathi uzama ukuyigqiba kakhulukazi abantu besilisa bavamisile ukwenza njalo uzama ukuyigqiba angayenzeka aqine ngempela ukuthi uyasibulala. Omunye ke lokhu ke mhlambe

0: lokho nje kukodwa umuntu onjalo suka edinga umuntu ongamsupport.
1: Ngiyakuzwa Mr. Mbatha, sikubambe kancane seyindabeni zokugamanxa kwehora mlaleli. Makukhona ongafisa ukuthi ukukhulume nathi no 0638208448 sakhona uMr. Mbatha kuline yethu singakamdedeli, ungabukwazi ukusendela umnyalezo kwamanje nanguhlubusile.
2: Izindaba zokugamanxa kwehora leshumi nanye ekuseni nohlobisele lishozi. Sawubona mlaleli. UNdunankulu wakwaZulu Natal uMnumzana uThami Ntuli ugxeka amanxusa amazwe ke ahlukene kuleli ngokuhluleka ukulekelela bokufika abakuleli ke ukuthi babuyele emazweni abo.
3: Ngikhathazeke kakhulu kodwa ke ngalaba abamelela amazwe abo abanama office la, ukuthi kanti yini umsebenzi wabo, yingani kunama office.
2: Kanti hlabisa uthi ikomidi elibhekele ukhetho lohulumeni basekhaya liyaqhubeka ke nokwenza amalungiselelo uqinisekisa ukuthi lolu khetho luba impumelelo. Thola lezi nezinye makubumbana ihora leshumi nambili.
4: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi loMzansi. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
5: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
4: Downloada i-app izwi 98 FM.
5: Downloada i-app izwi 98 FM.
4: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
5: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Alright, ke sitheke mlaleli ungakwazi ukusithinta kwinombolo 0663820848 usithumele umnyalezo wakho makhona umbuzo ongathanda ukubuza kuMr. Mbatha noma khona ungafisa ukukushera nathi ngalo daba esikhuluma ngalo. Sizama ke ukulwa noma kuvimbela imicabango yokuzibulala okuyinto othola ke umuntu ehlangabezana nayo ekuphileni, kodwa ke ukuthi singakugwema kanjani ngoba kusiyona neze into enhle nesidingayo kulesi sikhathi. Mr. Mbatha usekhona?
0: Yebo ngikhona sisona.
1: Ngikubambe ke usasibalulela ukuthi support nje kumnikeza umphelezela zayo ikliniki njalo njalo, lokho ngamlekelela azibone futhi impilo isabalulekile kakhulu kuyena. Senze njani ke ngoba kulezi insuku sina no social media, ngibona umuntu mhlambe ubhalwe i message on social media ekhuluma ngokuzibulala, yini kumele ukuthi mangiyenze?
0: Uma ngabe mhlambe umuntu ojwayele ukukhuluma la ku social media kwesikhathi mhlambe ke noma ningajwayele ukuxoxa, kodwa message wabhala ku social media noma ukukhuluma ku social media, kufanele sizame ngayo yonke indlela ukumkhombisa ukuthi siyafisa ukumsupporta, nokuthi futhi nje bade ngisho simeluleke ukuthi bakhona abasebenzi bezempilo angakwazi ukuthi ayekubona akayi clinic eseduze naye. Excuse me, noma ngakhuluma noma kuthi social worker mhlamba alikho, akhulume no nurse nje kuyakhulumeka nabo, usho ukuthi hayi bengicela nje ukukhuluma in private kukhona inkinga engibhekene nayo. Lokho nje ungathola ukuthi unesi uyakwazi ukuthi akutholele usizo. So ke okubalekile ukuthi uma umuntu esekhuluma ku social media singamthathi ngokuthi uyadlala.
1: Ngingisaya lapho, ngisaya lapho impela. Mr. Mbatha, ekutheni kuyenzeka yini umuntu athusa abantu ngenhloso ukuthi nje athole iattention ngendaba yokuzibulala?
0: Yabona sami ngiphela ukuyinyusa futhi ngithi okay, mhlambe ke social media vele khona wonke umuntu nabantwana abancane. Kuvamisile ukuthi uma ngabe umuntu eveza into ufuna ukuzibulala, sithathe ukuthi hayi ufuna attention lo ufuna ukunakho, yabo hayi ama teenager vela njalo, yabo. So ngale ndlela sigcine sikudismissa nje kube ukuthi nje hayi usho ukuthi ufuna iattention lo ufuna simnake, kanti kwesikhathi is a cry for help lekade ngisho uyakhala ufuna usizo, kodwa omunye ukwenza ngendlela mhlambe ehlekisayo, omunye akwenze ngendlela ukuthi nje hayi usefuna kuthiwa yini lento ukuthi siloku sikhomenta engagement.
1: Ufuna engagement,
0: yebo. Kanti umuntu unenkinga ngempela, so ke kufanele noma sibona ngathi uyadlala kodwa sikukhombisa ukuthi sifuna ukumsiza. Omunye mhlawumbe ungazuye nje umDM nje umDM uma ukuthi ngempela uyazizwa ukuthi unalo usizo ngamnika lona, umcheck nje ukuthi mfowethu ngibona ukukhuluma kanje, ukukhuluma kanje sometimes kuyingozi, ngifuna ukuchecka nje ukuthi uqinisile noma uyadlala, uyabona. So lokho omunye ungathola ebhoboka ngempela
1: asho ukukhuluma
0: bengihlekisa nje kodwa nje naye kungahlahle lento kukhona into engidila naye, ngaleyo ndlela ke ngikwazi ukuthi kube khona usizo mhlambe atholele kalona.
1: Umlaleli usibhalele la uthi sawubona msakazi lento enikhuluma.

0: kanjalo. Ama teenager anjalo ukuthi uthakana nkinga nje futhi nje ngenxa yok teenager khona into ebaphethe siyaziyo so
1: ngizwa
0: kahle yedwe
1: right si kichime futhi siyobheka la omunye umlaleli uthi angibingelele Mr. Mbatha kanye nomsakazi inkinga enkulu mina ngimisiwe emsebenzini usupervisor wami into ayishoyo nje uthi ngizozwa ngaye ukuthi ngibuyela nenemsebenzini kuzosa kube yinamhlanje bengafengisha ubuthongo ngizama ngisho ama allergies kubhlungu nje kakhulu serious ngicabanga ukuthi umlaleli ushera nathi njengamanje ubhlungu abizwayo obumfikelayo emqondweni wakhe kodwa mhlambe nawe ngikunikeza ithuba Mr. Mbatha
0: ya yeah. Sisami emsebenzini kuvamisile ukuthi zingele inkinga ezibangela istress ngicela ukuthi umlaleli mhlambe abheke ukuthi zikhona ni indlela ezingizokusizakala ngazithola okokuqala nje ukuthi aqala akhulume naye emphathi ukuthi emphathi akungiphethe kahle ukuthi awungitsheli isizathu sokungimisa bese mazisa ukuthi hayi ngicela ukuya HR uma ukuthi banawo HR emsebenzini ngeka HR uma ukuthi mhlambe ukhona ongaphezulu kwamphathi amazisa umphathi wakhe ukuthi hayi ngenxa yokuthi izathu angitholi ngicela ukuya mhlambe kokuphethe nawe ongaphezulu kwakhe ngiyosho ukuthi nakho ngibhekene nenkinga ngisemsebenzini angazi ngiselweni angizazi izimo zokusebenza kwakho ukuthi zinjani mhlambe bakhona abangaphezu kwamphathi noma bekho angazi umkhono HR noma kekho angazi kodwa ukuthola nje ukuthi oba nabanye abalekelela inkinga zabasebenzi noma angabika kubo nakhona i-head office ayifonele i-head office asho ukuthi hayi kunakho ngimiswa lana angazi kwenze njani kubalekile lokho ngoba i-axi angahlali yedwa
1: njengoba ethi akufiki ngisho ubuthongo
0: akube khona abanamandla kunomphathi wakhe angakhuluma nabo ukhona futhi no CCMA angakwazi ukuya ngisho CCMA ayolibika khona udaba lwakhe so angahlali nje kuphela alinde umphathi ngoba akukho emthethweni ukumisa umuntu ungamtsheli izathu
1: ngizela sithatha le voice note esivala ngayo ngenxa yesikhathi Mr. Mbatha.
2: Njani Mashizi ngiyakubingelela nabalaleli nobabambatha. Hayi uqinisile ubabambatha kwesinye isikhathi bakhona basuke beyidlalela abanye basuke be serious ngempela kodwa ingakho bebuye benganakeki laba basuke bekhuluma ngoba isikhathi esiningi umuntu uyayithulela nje. Ubaba omncane wami nje wavele nje wayithulela wavele wayithathela nje umphefumulo wakhe. Akabhalanga ngishonana nencwadi esegoli bezwa nje ekhaya sekuthiwa nje akalando seyibulele sasebancane ke thina nokho ke sezwa nje sesixoxelwa nje ngiyabonga umama umthethwa lo wentuzo
1: siyakuzwa mama umthethwa ukhona umlalelo sibhalela uthi morning Tom ngamfina ngibingelele nesambeli sakho Mr. Mthiya siyabonga kakhulu ngohlelo lwakho kusitholela uhlobo lwabantu abasifundisayo ngokwempilo siyabonga kakhulu Sontshikazi inkulu indaba okhuluma ngayo siyabonga usicela umkhize lo usho njalo usenkosi Albert Lithuli Central Hospital Mr. Mbatha asigoqe siphethe sibatholile abalaleli abaqhamuka nokuthi lo mcabango ngifikela manje izolo kade ngifikela kodwa siyawathanda kakhulu amazo wakhulumile oshiye nawo ukuthi umlaleli akathola umuntu angakwazi ukukhuluma naye ngoba lokhu akusiyo akusisona neze isixazululo ngoba isekhona into engcono esengenzeka kusasa
0: kunjalo sisiwami sesivalelisa nje kumlaleli nyafisa ukusho ukuthi siyaqonda ukuthi hey ziningi izibhekana nazo empilweni kodwa siyacela ukuthi ungabhekani nezinto uwedwa makabe khona umuntu omthembayo ungakhuluma naye babe khona abantu abaprofessional abezempilo okwazi ukuthi ukhulume nabo sicela futhi siswami komasipala namaclinic ukuthi ake siphume bakithi siyemphakathini siyokhuluma ngale nto abanye abanalo ulwazi abanye abakwazi ukufunda abanye mhlambe uthola ukuthi bahleli nje abanalo ulwazi sibize inhlangano yemphakathi la sikhuluma khona ngalezi zinto ukuze sikwazi ukuthi sandise lokhu kuqwashisa esikwenzayo abezempilo nje bake baphume bangene emphakathini kuyiwe nasezikoleni kukhulunywe ngale ndaba ibalekile kakhulu siyathemba ukuthi ke abantu kohamba hambe balithole usizo noma bathole ulwazi ngale ndaba siyabonga kakhulu nje kumsakazo ukuthi nomsakazo izulu mzansi unakekela abalaleli ngale ndlela ukuthi sikwazi ukufundisana siyabonga kakhulu sizwe
1: Mr. Mbatha sesiphetha nje sigoqa siyabonga isikhathi sakho siyacela ukuthi ushiye inombolo ukwenzela umlaleli ongafisi ukuba xhumane nawe
0: abangafisa ukuxhumana nathi ngicela nje bathumele uWhatsApp.

0: khona siyalekana uyaqala ngapha hayi kungiphazamisa ngoba nami ngiyaqala ngapha ngoba asazi ikusasa lesiphathe eningi
1: azwana into lenzima nje lezo obanuka ngazo soganga
0: angisho nje ngingahlonisi uma bethi bona lezi into lenzenzayo zinzima abangithathe bangise khona siyohlangana khona akuphela mina ngibasabe ekuseni angibasabe emini angibasabe ntambama bayazi lapha and kuyobe ngingaqali ukuthi mina nabo siyohlangana khona bona they know ukukhohlakala abakwenzayo
2: njalo ngosuku lokuya lehlalo ikusasa lethu nosithombe sesele.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko njalo ngomsombuluko kakulesihlanu ngo-12 ku-3 ntambama
1: yabona amatembu lawa ahlangena umbe wona uzosikhala
2: azihlomeka
1: nganeze ahlome ngayo yonke into lawa lamatembu lesitembu hlakanipha umnotho bayawazi amatembu ayawuhloniphayo ukuthi umthetho kodwa ayeke sibuso umuntu ongawuhloniphi umthetho uma umthetho ungekho kokwenzeka le nto le akade befuna ukuyenza futhi loyo yokulutha
2: obana befuna
1: ngiyobona ngekho amaphoyisa nje la intelligence ndibisivele
2: sisehlile
1: ukuthi
2: konke
1: abafuna
2: ukuyihlusa
1: la
2: ibone yona i-intelligence
1: hayi njengobone ngekho amaphoyisa la inqwaba yamaphoyisa la
2: uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi iboneni i-intelligence ngokwakhona yayikuphi wakukhalwa ngayo njengo-2021 yayikuphi
1: ngo-2021 phela

0: sana akewibuze mzali ukuthi usaleleni mntanami unayithi inkinga yonke ingane ithu manje izizwesile emashobeni
1: obuzina kamapasa
0: ana kamapasa khona amahana khokwa nomphaka uzowizwa mawuthandi ngachoza inkuku nejombo usaleleni mntanami ngoba unangani usaleleni unayithi inkinga
1: hawu
0: Ngokuze mbani ungasali ngani njani njalo wena egcekeni ukuyibuthi intanami zambili ingane usaleleni wena
1: no
0: thank
1: shaba right 24 minutes after 1 right mkhosi kamkhulukazi lana ke womhlanga hi
2: yes sombe sese
1: uja
2: indoda le kwagudlucile
1: ewe
2: ewe tata manje ihlelo libambe kahle kakhulu
1: Enkosi tata.
2: Eh, also politiki abasikeli iqiniso lokho. Eh, kanti babe besikeli iqiniso yebo soba votela ngempela. Eh, mina akekho ngimsupportayo. Eh, ngiyinyithele sentsi, ngiyabuka. Ngishabalala la iTV. Ubaba uMandela wahlaba isoyi. Kwizinto eziningi esifanele zenziwe zithe uma sezenziwa ubaba uMbeki kwase kuthiwa hhayi ubaba uMbeki ozenzayo kanti lezi zinto ziplanwe ngumengameli ongaphambili sibe sesidumisa thina lo mengameli loba singabe samdumisa lowa ohlabe isoyi kanti nakumtsholozi kube kanjani naye umtsholozi ufike izinto sezicaniwe kubaba uMbeki. Uthe manje sezenza sathi hayi zenziwa ngumsholozi. Kanti lezi zinto zicane kudala nanku lo Ramaphosa. Izinto akazenzayo zicane ngqamalala. Kuba manje sekuthiwa hayi zenziwa kulo. Abasikeli iqiniso labo bantu.
1: Awabafundisa phela uyithathaphi le?
2: Yena ke yabuka mina Ntombi yabona ibrifit le. Yaplana dala. Angikazi bakuvume njani. Mase isenziwe sokubizwa lo okhona ngaleso sikhathi.
1: Yeah.
2: Yabona iqiniswa leko. Udlaliwe ngathi la kwathi ngakho mina ngime lapha ethubini. Ngibuka. Uvitha ngikho Ntombi.
1: Hayi ndiyasho njalo. Siyabonga ba. 26 minutes after 1 babushabalala ke eDube Village nephela ke lapho eDube Village ngasuka eDube Village ke ngibothe ngenapha hi
3: usongele emzinyathi ke njengamasho
1: ah hey angisuka ntenanda hayi impela
3: ungena phakathi emzinyathi
1: hey wese nkosi yamaqade
3: nakho ke
1: ah madoda yaphatha inkonzo uvuka nathi kamnandi kaMo July lapha
3: awungayizwa ixoxa leyo
1: yese jobe
3: ya mfoka babu Sithombe uyabona labantu abalapha ya labo kufika abathi abakwazi ukuhamba ngaphandle ukuthi kube khona abantu ababahele ibhayi noma uhulumeni wala Uyazi wemfoka babu Sithombe uyazi ngifuna ukukusho lokho ukuthi laba bantu bebehamba beya emakhaya bebengaxhaswa uhulumeni yebo njengoba bebehamba beya emakhaya bengaxhaswa uhulumeni basengahamba ngoba uyabona angilabantu babantu abasuka endaweni ezahlukahlukene umuntu nomuntu yabona mina akungilinganisa ngithi mina uma kufanele ngeze la eSouth Africa ngibe ngazi ukuthi bengihlala mhlambe eZimbabwe ukulinganisa kodwa bengikwazi ukuthi ngisuke la ngisuke la ngiya South Africa umfowethu yini le engenza ukuthi kuze kube ukuthi kufuneka iziphathimandla zakhona kufuneka ukuthi ngoba bengikwazi ukuhamba ngiye lapho ngekhaya ngiphinde futhi khona lapho ebhodini ngiphinde futhi ngibuye futhi ngalawo mabhode bengisuke ngene ngawo so yini le eyenza ukuthi kube nzima kubona ukuthi bahambe ngoba njengoba besuka nje angithi njengoba besuka nje basuka akuyithi nje mfowabo babu Sithombe uhulumeni nohulumeni uhulumeni uthatha abantu usiza abantu mhlambe angabe ba serious

0: Ngiyabonga nje ukomisayo ukuthi ayibeke lento icace ithi bha ukuthi umuntu iqembu afuna ukulivotela noma alivotelayo kumele makawazi umthetho osisekelo walo. Yebo ke kuyiqiniso lokho. Mina ngingakawazi kwakwazi umthetho osisekelo we-ANC kodwa sengiyawubona ukuthi akuwona lo mthetho osisekelo ovuna mina noma osiza mina njengoba sekuphele 32 years ANC ikuhulumeni kodwa asisizakali ngalutho. Usho ukuthi umthetho osisekelo wayo akuwona lo odingwa abantu. Nanokuthi ke umthetho osisekelo wayo iwona lo ovuna ukuthi babambisane nabelungu njengoba namhlanje behleli ne-DA. Umthetho osisekelo wayo osho njalo i-ANC oyenza ukuthi ikwazi ukuthi ibe hulumeni ne-DA nakube khona amanye amaqembu ebingabambisana nawo ngaphandle kwe-DA. Angiwuthandi umthetho osisekelo nje ngeke ngiwulandele, ngeke ngiyivotele futhi i-ANC. Ngiyaphi na? Laphaya kwa-MK. Umthetho osisekelo wakhona angiwazi, ngawubona ngendlela kodwa ngizoyivotela ngo-November mhla ka-4. Ngimi nje lapha ngigudluki ngizoyivotela i-MK. ANC hayi umthetho osisekelo wayo hayi awungisebenzeli mina 32 years nanamhlanje ngisakhala. Ngibona noma ngubani iyaxolisa uwelula.
1: Sawubona Miss Ngubane. Miss Mangubane, mina olwami udaba ngijabuliswa ukubona abantu baseNingizimu Afrika indlela abaliphethe ngayo udaba lalobaba oboshelwe kwazingane eyabahlaza yamthela ngamanzi wajika waboshwa. Bonga indlela abantu ababambisene ngayo ngalolu daba. And nami ngingomthandazo ngiyathandaza ukuthi singathi lo baba liwanganqoba ngoba buhlungu ubona ingane yenza into ebuhlungu kanje kubaba omdala. Ngiyabonga kakhulu bantu baseNingizimu Afrika. Ngiyabonga kakhulu. Sindicele nandi eDube Village, sisobasakazeni eDube Village.

Zareta Mduduzi Shembe ezinhlelweni zesigaba sesibili somkhosi omhlanga. Lesitatimende siza njengoba ingonyama amaZulu mesizulu kaZwelithini ejube ithimba kuyohlangana nonyazi ngenhloso yokwamukela izibusiso. Ziguqilekela uzosuku umlaleli. Phela sonto yonkana uza kwethu nokuphiwa amasonto zobe khona.

Yebo besikhathe ngikhuluma ngaso ngomculo ngaso lesi kube khona engiyishoyo nje mayelana nemboni yezomculo ngoba soba nengxoxo vele nama artist ngento emayelana nomculo yaze ngenze njani vele nje ngifaka ingoma efana lezi ngiqala ngazo ngoba ithi meyidlala ikhumbuze ngaleza ekhathi nansi eish ningakhali bafethu ngabonakala umuntu nje selokhu kanti yeyi sekonakele

0: Ngilizwini lo msasa kubingelela nabala leli impolo lo ucula laba bashaya le ngoma upapa noblondi. Ngiyabonga.
1: Ngiyabingelela, ngiyabingelela Nondaba. Hawu, mnandi uphinde futhi sibe nawe ngalesi khathi. Umhlophe lo hadebe. Ngaze ngayihalela nkosi yami lo ukhonsati. Hawu kodwa Jehova. Ngaze ngayihala wejesu. Hayi, kodwa ke usikhumbule uNkulunkulu ngelinye ilanga. Nathi sibe khona.

0: Hello way.
1: Uyaphila kodwa.
0: Sikhona thina sikezwa kunina.
1: Uvale ngepiti.
0: Hayi ngaphuza ipiti mntana nami, yalazi ni
1: ipiti. Ipiti ili play lapha sasejabanga.
0: Hayi kude la ngalaphansi ngokwathayela bese ine ipiti la esigodini.
1: Uyazi ukuthi kade nginengxoxo lomuyo uSiso onamadoda amathathu.
0: Onani?
1: Namadoda amathathu.
0: Uyathozana vele ungxa. Uyazi bonkomo.
1: No. Yazi magaya ukuthi
0: yaphutheza.
1: Into uma ungekho kuyona ungayiboni.
0: Yes.
1: Yabona magaya esikhathini samanje ukusiza umuntu ufana nokuyibulala wena.
0: Hawu.
1: Ngoba egcineni wena uzokhala.
0: Hawu.
1: Hayi, lokusike kushuthi siyakhuluma ke. Una 20 mhlawumbe ulako 29 years unamadoda amathathu lamadoda awu 3 ami kanjena ke
0: lawa uyawazi Buthokozani noma uyena okutshelayo
1: mina ngisebenza ngabo nje mbona emagaya ngihamba khona evidence ngiyayitshela
0: bona oh yes
1: ngiyayitshela bona ngiyababuka mina ngiyababona futhi ngiyakhuluma nabo yabo
0: yes yes
1: lamadoda vele le yodwa yawo ngithengena endlini yakho besakhuluma naye kodwa bevideo callana kwashuthi ngenhlanhla ke mina ngingapha kwefona yingiboni angayiziphatheka kabi ukuthi khona umthinde uzwa engawuqondi ushuthi ke lamadoda ami kanje la awuthiwa nezimoto yabo
0: awuthiwa nezimoto
1: yeah ashuthi ami kahle yabo
0: yes
1: bese kuthi le yesithathu ke iyumfanyana njengathi kanje kodwa inangane yena uSisi unengane
0: oh yeah
1: unengane le ndoda ke ngena lo mfana ongenangane kuyena o-introduce owaziwa kubo wentombazane nakubowamfana
0: yes
1: laba baney'moto bayadla nje yabo into enjalo
0: oh
1: yabo ngibuza ukuthi-ke magaya wena uma ubuka kuzokwenzekani la yiphi imeta ezokwenzeka la uyazi yini ezokwenzeka la
0: yeah but
1: into ezokwenzeka lana oyedwa laba bey'moto uzomkhulelisa lowesifazane
0: yebo
1: angithi yabo lo oveziwe lo veziwe ongenangane ebese nameka yena ngengane uzokwenze kanjalo
0: yi usolani wena la yini uzobe siphucelwane umnikazi wengane naye athiselwa komunye
1: no ezinye izinto magaya ewrong ezenziwa abantu besifazane ile
0: yile
1: zokuthi amadoda bawasebenzisela iziwasho nemithi eyibolona bawasebenzisela imithi amadoda bese bethathe i-advantage yokuthi le ndoda ngigezile ngento ethile ngenza u-1 and 2 and 3 ithi ngithanda kakhulu indoda kanti indoda izothi uma esikubamba bese kuvuka ukuthi ubusuyisebenzisele something kanti nawe awuqondile
0: kanti kusho ukuthi akuselona uthando lwemvelo sekuthando lokwenziwa
1: uthando lokwenziwa usothi umuntu uzosebenzisa imithi magaye ukuthi enze ukuthi umthande kakhulu angithi maye la madoda wonke amthanda ngendlela efanayo yabo lo seveziwe-ke uma ngathiwa khona ukuthi ayibambayo yenzeka njengoba nje ecishe waquleka nje ezwa nje umthindo mina ngingena engangiboni kwakungibona
0: nje
1: sengisho ukuthi ezinye izinto bamagaya ezikhanda i-GBV yilezi zokuthi abantu basebenzisa imithi bengaqondile kwabona kungcono ukusebenzisa umuthi magaye wokuthi umuntu akuthande kakhulu kodwa kuthi nawe uqondile awukho urongo owenzayo
0: ngiyayithanda leyo Thokozani ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu akufake into uthi usumthanda ngempela yena asakufuni futhi
1: angithi yabona-ke
0: yabona
1: nje lo mfana njengoba lo mfana nje yokukhwishizwa kwaplastiki ngisangena nje ngoba uzebeuze washo umfana kuthi hayiboyini leyo wathi ayibokishwa amqulekile kanti akazi ukuthi emaceleni lo muntu athandana naye kunamadoda amabili obviously la madoda awu-2 vele atsheliwe ngalo
0: kusho ukuthi usazoquleka-ke ngoba mhlawumbe kuzokwenzeka-ke ficane
1: yabo nje magaye nje angazi futhi abantu abaningi besifazane balesikhathi samanje abekho serious ngothando ubuhle sebebenza ibhizinisi
0: siyabonga Buthokozani kuhleze kumnandi ukukhuluma nawe ngiyajabula nje uma ngikhuluma nawe ngoba njalo ungishiya nento ehlezi yabona inomsoco konke isiba ngubani wethokozani
1: hhayi ngunxumalo
0: mkhatshwa siyabonga baba thank you
1: siyabonga ma
0: 23 minutes to 10 o'clock ngiqhaya phambili ezilo mzansi nalethosenafema ngithathe ngoba usungenile sawubona ebusuku
2: sawubona baba magcebo uyaphila
0: sikhona thini njani wena
2: aw hayi iwona nje umsebenzi magaya uyazi ngingisamahlakamuzi la mhlawumbe ngisela endlini yohlawupha 7
0: oh madoda
2: baba magcebo sengithwa ile nkulumo nenkulumo.

0: Usemsakazweni sawubona.
1: Sawubona magayi.
0: Ninjani mfethu?
1: Ngikhona mabhala lokhuluma la inkume.
0: Aw aw mabhala mabhala nebhala nedolweni.
1: Aw madoda aphilwe nje.
0: Dake mabhala, dake mabhala. Tubani lona.
2: Yekalo.
0: Uye aw uyena ushuthayo. Ngicela ningishuthe. Sawubona.
1: Uhleze hlethe ukukhuluma sokulandela noma ngasahlala kwemoto kwaZamboza naphezulu. Focus dikatyase ngemazikomangene ngingena ngoba sayisindile. Hlela bemnike inikize nanda bethu. Fani nemhlezi ehlethe sidlumuzi wamakhaya.
0: Ha ubedlumuzi kanti. Ebusuku ngolosihlanu, ha uhlelo nomagayi sishibilika nje kumnandi kudelile. Sibonge nje nawe lapho ngasekhaya kuyikhethela umsakazo wakho unqaphambili izilo mzansi 98.3 FM. Sibonge nakoza kwethu bonke nje ke abahlala nawe kusukela ke umuntu ayideda lenkundla. Besho njalo bethi izo umehluko bethi ke suka kulungile. Inganike namhlanje usuku olukhulu phela ngoba abantwana bethu bagcwele amabhasi bayakhukhula babheke le usuka madoda emgubhweni wabo amantombazane izingane zethu zamantombazane ziye ke emgubhweni wazo waminyaka yonke la zisuke ke ziya ku kuba yede isilo sesi samaZulu ziyohloma umhlanga usithi indlela enhleke izingane zethu ayihambe kahle uNkulunkulu ayisikekele ayiphephise nasemgaqweni siyabona impela ke namaphoyisa adlalubi kuthi impela ke agade ngendlela esezingeni eliphezulu ngoba asifuni ukuzwa lutho asifuni ukuzwa ibhicongo ezokwenzeka engathi ke konke kungahamba ngendlela ke babuye abantwana bethu bephephile ngoba inhle lento ayidingi nakancane ukoniwa.

0: Nalele
1: fisi ngumshini. Ngiyacela mina sibeke sithombeni.
0: Mfowethu insalelo engikhuluma ngazo akuzona nje insalelo ngathi mawuyibeka i-cover umuntu acabange insalelo ezizokunakala.
1: Yebo.
0: Ngakho noshiyela intombi noma khona noshiyela omunye intombi cha.
1: Yes.
0: Mina mangicabanga umculo wami uhlambalazi.
1: Kunjani?
0: Uhlala uvikela kakhulu. Akekho umuntu ophila njengamanje ufuna azizwe engekho esimeni sokuphila ngenxa yeinkulumo eziphuma kimi noma zomculo wami.
1: Noma nje ethi sadlala ingoma bese iyicisha ngene.
0: Bese iyicisha isimphathaka.
1: Yes.
0: So insalela ngikhuluma ngempilo esuke ingakahlangani noma ngokukhula komuntu ekhula esokola ekhulela osizini
1: usala kancane.
0: Yebo, uma ngabe sekuhlangana ngikukhumbuza ukuthi hamba ogqiba lesasimo umqondo kulengoma.
1: Oh yes.
0: Ngiphinde ngitshele nomuntu oxakekile njengamanje ukuthi lisekhona ithemba, kuyokwenzeka ngawe mawuze themba kuyokwenzeka. Ithi ingoma sakhula thina ngeinsalela, umama kwakuphoqa ukuthi akahambe ehamba imicimbi aqoqa izinsalela bese kube ngathi uyiqoqela izinja ngoba sasifuya izinja. Isizathu sokufuya izinja ekhaya ingoba kwakufanele maqoqwe izinsalela kuviwe ngezinja kanti ezokukhulisa thina
1: abantwana.
0: Kunjani?
1: Naba namhlanje abantwana.
0: Ithi iyashoka ingoma ithi okubuhlungu abanye babembona uma bemhleka. Kanti abanye babemdabukela bethi ngelinye ilanga ziyokhula ingane zakhe. Zikhulile namhlanje ingane zakhe. Zilwa nendlala ngisiqhwaga, silwa nendlala emzini kababa.
1: Zenze njani
0: manje? Ziyalwa nendlala. Zilwa nesiphela manje.
1: Zenze yonke into ngayicabanga.
0: Ngitshela nje futhi kumanzi, amanzi thina siwadonsa phansi kujuleni komhlaba. Bathi mabemba bafana bebhole bathi siyahamba 105 meter siyaphansi mathunjini nomhlaba. Badlula ngejubane mathuneni.
1: Hawu boy, nasala ngaphezulu amathuneni.
0: Hawu, siphuza amanzi thina angaze kungene ukhemikhali angaphumanga esigujini. Asuka nje emhlabathi njengesiphetho. Siphuza lamanzi awukuphila siwadonsa egcekeni.
1: Hawu, lento ebiza kanje kabiza phela ipohola idlali.
0: Ah mfowethu, ukuhlanganisa nje kwempilo ngenxa yini magaye, ngenxa bathandi bomculo.
1: Asizinsalela balaleli. Nathi sophuza zona izinsalela.
0: Lalela, uthe mama akashise zonke indisha ekhaya ngo. Abasengazi ngoba manje nje kuzoze kumele kungena amashawa
1: ngoba
0: nempopho manje abafowethu nje laba ababelaphayo
1: ngibele
0: ngibakhandela impopho manje bezobhabhatisa.
1: Oh my god,
0: kuzophasa manje kuzophasa manje
1: uzohlolo bathandi kuzo saliwa uthi izinsalela isihloko sa album ekusilalele.

0: Usenjalo usaliwa emsakazweni izilomzansi na Radio Zero FM. Uthawu kumuzo dalela usizi. Ngelila ngakuyodlula abasho bashaya abalandeli bemsakazo. Abalandeli bakasaliwa abathandi bomculo kwamaskandi. Kodwa hayi sifuna ukubikelela amakhaya osithethela. Hayi akunike ithubu usebuyeni. Sawubona. Futhi
1: Ayi makhaya usithethele usithethele usithethele.
0: Sikhathele
1: kwethu.
2: Yeah.
1: Usaliwa.
2: Yes manje.
1: Ubelela isizwe futhi yasobuwa lapha kwaSakabiye lapho futhi. Ubakhela othwebo lo.
2: Awusana dot.
1: Yeyisobuya
2: manje. Ngiyadoda amadoda kwaNkosini ngamathola
1: uqhi. Awumadoda. Ubambe ithabu, ubambe taliwa.
2: Ngiyalibaba.
1: Hayi sethu. Hayi, hayi, hayi, hayi. Ushone, beshone uzwa kahle. Yeyizona ngisho manje.
0: Na uthi ushuni wangakini?
2: Ah kunjani?
1: Hayi sothi hayi makhaya ase makhaya
2: siyaphila nje. Yo, laphela ufishile.
1: Ufishile
2: sothi.
1: Yabonga futhi ubambe lo shuni. Ngizungithinta kodwa yabi ngiyavula ngizumala isizweni manje. Kuthiwa wenza isiphe. Hayi.
2: Awu Stefe somtepaza madoda thuma isikole.
0: Hey, Stefe no. Awu
2: madoda siyabonga lapho ubuka madoda.
0: Insizwa seshowe lephansi ubuka. Ake sizwe nangomnye umlaleli. Eh, sawubona ebusuku.
3: Eh makhaya.
0: Yebo ma.
3: Hayi ngiphinda ngiyabuya ngibuyisa usaliwa.
0: Buya bingelela ntombi ubani esikole ya.
3: Ngisakhuluma nawe dole ndayithethe ngibuyisa usaliwa. Saliwa. Hey ngicela ukusizwa ongane yami ungawuyeki lo mculo wakho wena ushaya umnye wake wangiculela sasilapha na uzobona unyaza ngisazi noma sasegibisile noma sasikuphi konje hayi usaliwe ngaze ngasho ngathi kodwa ngasalelwani iqala yena wasalelwani mufa kodwa bani
2: ngizali mayifalela
3: ngabe sasalwa kanye ngabe impela ngangizosuka naye ngalelo langa
2: awu suka manje ngabe ngabe kade ngasinelwa
3: hayi asina usaliwe insizwa uphethe ubunsizwa nje ubona ukuthi uphethe ubunsizwa noma ecula umculo wakhe unesiqi hayi saliwe ahlala lapho ngani amhlala nje sizini ungabisasuka saliwe ngilapho kubuya nje ngani umshembe akukhulise ngoba ngiyakubona hleni ngasonyaza umshembe nje akukhulise nomculo wakho lono nawo hayi uphethe ingcanga yomculo engalwi namuntu elwa nje nomculo nje
2: hayi
3: nisale nakamnanda usaliwe babhayini
2: umzali mayiphalenti ngiyabona
0: madoda siyabonga ntombi phansi ethethe nakhona basilalela asuka ethethe sikuphi manje sawubona ebusuku
4: magay
0: ninjani budi
4: siyaphila magay nale usize iciko kanje
0: usaliwa sentombi
4: hey niya ngithukelise yazo
0: wecinanisa ubani esikhuluma naye
4: ntombi lo melisombi la lekitori shotho la kaqwindi hey
0: Oya ya. Uqinaniswa yini mawuzosali?
4: Magaya. Into ekhlungu magaya abaculi basiye bakhulume kamnandi emsakazweni yasi. Basiye nenamba zabo.
0: Yeah.
4: Kothe qinana sithi abafonela njengathi nesafuna ukuvelela ngathi la indlela afuna sibuze ukubona. Mase bengasekho nomsakazo nithi uyamfonela umuntu akasena sikhathi nawe.
0: Kodwa
4: abaculi engithathi inamba zabo la kuwena. Kothe qinene mase sibafonela hayi abasena sikhathi nathi yati.
0: Kodwa ake sithi hayi bonke. Mhlawumbe yilabo saqondene nabo.
4: Angithembe ke nami eyishiya inamba ngizoyithatha ke ngiyazi angishika nje. Ngithi sesifuna nabantu abazobasiqiza kwayena.
0: Yebo, yebo.
4: Nethu mangizoyithatha inamba yazo ngoba nami ngumculi ngokwami kodwa angazi.
0: Awukhulume naye phela, usuqeda nami manje nangisaliwa xoxa naye.
4: Ngiyankoko ngasani wena umbethile lapho nazokhuluma nabakhulumela
0: hayi hayi hayi
2: uzolibaba phela lana umfana wethu
4: ngibathalisa magaya mase si number yakhe ngomfonela ngoba ziningi inamba ngiyithatha magaya bathi
0: kulungile usaliwa kule album ingoma zakho ufuna ukusixoxela ngosizi nansi enye ithi ukuzalwa kwandlwana
2: eyi mfowethu mina ngiya ngithi ngoba bakhona ozakwethu
0: yes
2: abanye abaculi bayishala izingoma zobumnandi ejabulisa ukuthi nje kujatshulwe kube happy
0: phezu kuhle
2: asingayi ngandawona singemanzi
0: yebo
2: bakhona abantu ngempela abasakholelwa ukuthini belashwa ingoma noma belashwa umculo
0: yes
2: ethi umuntu ethatha intambe efuna ukuyibulala ezingoma ethi beka phansi intambe semqaleni ayilalela iqede ithi akekho umuntu ongenankingi emhlabeni abone ngempela ngeke umuntu

0: mina ke elapheke khona umuntu osejele waboshela ubala ngoba mfowethu abantu ufuna beqonde ukuthi ijele ayigcinile izoni kuphela
1: kunjani
0: kune insizwe nginaqala
1: eyiselapha phakathi
0: ezasetshenziswa ngemali zabamba imali zavuma ukungena ezinye zakhandelwa amatulo inkunzi mayisehlula ikhandela itulo lokubanjwa iyakakwa kuhlangana nemiqondo eminingi zakhandela amatulo kwakuthengwa besifazane bayibandakanya nazo zaboshwa so kufanele sihlale sihlale sikhumbule ukuthi kunabantu abazolasha umculo wethu uma ngithi bafuthu nani nisemajele niboshela ubala ngelinye ilanga niyophuma kube ngathi akaze kwenzeke kuyodlula nginika ithemba ukuthi umuntu osejele athi angiphathe kahle ngingathathi inamba zasejele ngiphume ngiyolwa nempilo
1: kunjani
0: so ngiqonda ukuthi magaya mina owami umculo yes mina I vibe
1: yes
0: kodwa ngigcile kakhulu emlayezweni ozothinta imizwa yingakho magaye uma ngizodropa abantu bathi ngisheshile ukukhipha
1: sheshile ukukhipha
0: ngoba umculo wami usukusehlele
1: usemnandi nalo abawulale
0: hey siyabona nje bekhala kuthi salwa salela ontambo semqaleni omarandi ingqoko namabhodlela siyaphuma ke uyabona ukuthi lento intsha kubona uma ngidlala nje amaqalo baba manje ngeke kusho ka 2023 uma ngidlala ungayikhetha inkosi ngakisho ukuthi eka 2019 understand kodwa ngisafike nginyakaza senkundla so mina ngisagxile emlayezweni and ingoma zamagaya ayinakho lokuthi mayikhiphele ukuthi pupu pupu zikabo ziyahamba nje ngepace kancane kodwa futhi zonke ihamba kahle umuntu mayethi yahlunga ama album noma ama artists enza kahle online ngeke ungambali usaleyo
1: yebo
0: ngoba izenza kahle
1: lento oyifakazelwana imicimbi masibuka ama post la apostiwe imicimbi eminingi akukho lawa ngasamfici khona usaleyo
0: ngane kwethu ukhomba ukuthi umculo uhlele egazini yilokho ke ngofisa ukuthi umculo wami ngathi ungahlala wakhele
1: asambe mntanami sawubona
2: yebo makwaya ongela yona
1: le mfuzo. Nanto pa ikwena phambi kwakwethu khulukhona.
2: Eh sali uyaphila.
0: Siyaphila baba singacela ngapho.
2: Angifuni ungasho ukuthi hayi uyisiza uSalile.
0: Hawu ngiyabonga baba.
2: Ngithandane iqiniso lakho. Sali.
0: Ba.
2: Kunento abayaziyo mhlawumbe abanye khona nabanye futhi abangayazi. Into mangayo mangayithanda uyithanda. Uthi mase ukhuphukile ushukela noma ufunyanyile awuphuki ubele wehle nje isitiji uhambe sisale thina sikhala-ke sithi akabuya uthole ukuthi akasabuye usalile uWorld Cup washaya ingoma imbi waphatheka kabo uhambe
0: nangaphatheke kabi kodwa ngafihlela abalandeli mfowethu abona ngimfowethu lento ayikhuluma uqinisile ngafihlela abalandeli wabona ungene uvula amehlo ukhonge inyembezi ukuthi ayibuyele emuva ungene wenzela abalandeli bese uphuma akaze ngithinte ngisho imike akaze ngibabingelele ngoba ngangibona ukuthi ngizohluleka kanti angifuni ukuphoxa ngoba angifuni ukuphoxa
1: yini enibekele
2: yebo
0: izimo izimo ngaba i-topic angelilanga ngoba ukufika emcimbini bese ukhonjisa ukuthi umncane kunobani ngake ngathi mina asiyeke iyobe i-topic angelilanga
1: sizixoxa indaba qale qale ukulalela siyeke iqinisile kulungile
2: hlanga
0: mfowethu
2: saliwe
0: ngana kwethu ngikhona ngana kwethu
2: unana mfowethu okunye esikhandela khona njengabalandeli njengabantu abahlanza umculo ufike esteji ungathithiwe ufike udlale hhayi uyahlaba akayeke umuntu ukubuka umzimba wakho thina siyakwazi usemncane nangomzimba hhayi awuhlaba namanje usahlaba leyo nto ngiyakuthanda futhi ushaneni wakho umnandi umnandi yabona ninalo umfana lo prosem hhayi niyakumela niyakumela ukuthiwela ngoshaneni
0: awusho
2: ukuthi abanye abaningi ngangifuna ukungazwakala
0: kodwa kusengathi ababukele kusengathi
2: uthola kusebo uthole kusalile nako abanye ukholane nje noma ingoma zabo zincane nangabe uyampana ngiyambona uthole imithi uyahlaba isithi uyampana ngifuna yabo engifuna ukusho-ke njena saliwe ungaphatheki kabi uma kwenzeka uphathe nabanye abantu njengamabhenanyawo thina esingaphesela uthukela ngeke ukwazi ukuthatha abantu abashaya lolu nyawo lwangapha nangengoma yabo le abayishayayo ngale yithi ngapha phesela uthukela yinto ey'mbili nje ey'hlukene kodwa mangazi ingoma nje

0: umuntu oyibhini nakodwa othanda umculo wamasikandi uyibone ngaleyo ndlela lowo muntu omthandayo. Kodwa uma uzomphatha ushamene nale ngoma yangapha, ingoma endlela ehlukene impela ayifani. Yabo manje uma wabona ukuthi hhayi awuyinango abalandeli bajabulele umculo ubani ugida ngale ndlela akagide ngayo, hhayi yabo uma bengamphatha nomunye oshawushane njengawo hambeke esaliwo.
1: Kulungile,
2: ayi kulungile, asibona umfoka bani lensizwa le enakakho.
0: Ngiyabonga.
1: Nange kubuza uthi umfoka
2: bani lensizwa enakayo masizizwe.
0: Oh, umfoka ngiphela ujabulela kashintshana uhleka mina njena nawe kanye abahleka intshida kunjalo njalo. Ukhala kwasambisa ukukhulela njalo njalo ngakwanda. Alele usaliwa, wena ngoba uyazazi indawo. Yamuntu bazana le bantu yazana udubazana ubaba kalume.
2: Awikhosa madatu masiniya khomba makhomba nakhombe lisiniya umshelo wentombi ayingqovela nawe ingqovela kuthi kama wakho.
0: Angithi yabona le mofuku uyazi ukhukhu.
2: Ngiyabona ngale ngoba kuthufala wesa sigida sibancane ngale.
0: Ma wena inkulu zimnyamba lapha ngapheshe kufuna nongoma lowo.
2: Yebo.
0: Nongoma mina kodwa la uthiwa khona kwangwabi.
2: Akhe
0: emanhlanhla. Bakhona emanhlanhla.
2: Besike sofika kuziphiva laphana.
0: Yebo kuyosiba la nakho nasengqunywaneni.
2: Nakho engqunywaneni.
0: Awu madodana. Nakho emaye lapho sheyana ugudle ushone ngalo ngathi masiwaneni ukuthi ufika ngawo lapho engolodi.
2: Awu
1: madodana.
0: Ngona ngomabe mina la kwangwazi.
1: Awu ibinde Nkosi.
2: Siyathobela.
0: Ah ngiyabonga, nebo uyimakhaya.
1: Ntangi kodwa ntangi kujabule. Siyabonga nathi. Right. Si saliwe.
2: Makhaya wezilomzansi.
1: Kuyaqala mina ngiyaqala ngisho njalo ngoba mhlawu uzothoma uyayi kwake kwenzeka ukuthi umculo kaMasikandi noma umculi kaMasikandi simthole secula nesiqathamiya ngikubona lapha yena usukhijima nezulu messages mfana ke ithi futhi nikhiphe into emnandi ngale sibangaliso nihlanganiswa yini manje nesiqathamiya ngoba wena sikwazi ungapha kaMasikandi kodwa sibona sekuhlangana nje futhi kumnandi.
2: Angiqale nje ngibonga ukuthi Magaye uma ngene emsakazweni kufona abantu abadala.
1: Yes but
2: yazi umuntu omdala uSibusiso
1: kunjalo
2: kufona umama lapha kufuna ubaba yaze insizwe ukuphumela ukuthi qinile noma
1: ngalo balance nje uyabalansa
2: vele okukhomba ukuthi umculo wami uphila bona ababukeli manje shothi babuka ukuthi noma sihambe emhlabeni khona ingane yosala isigadele imizi ingekho kuyona ngezwe nje ngomculo
1: komyalezo.
2: So kuyangijabulisa nje manje kufona abantu abadala bayawulalela umculo wami ukuphila kubona. Ayikho inhlamba Magaye ngiyakuthembisa uma ngizocula ukuthi uzothi ngoba khona umama awayeqele ngoma
1: yes ayilale
2: khona
1: ukuthi khona ingane
2: akukho njalo. Ngiyabonga kakhulu. Cha angiphendula umbuzo mfowethu. Ey asiqali ukusebenza kulonyaka nezulu messengers isike sasebenza ngo-2024 umsweli bangaphosisi sithu meqisela 2024 2025 25 ah eh buka njalo ingoma isine eminyaka emibili kodwa nicathi yakho nyaka odlule 2024 akuyona ngonyaka odlule meqisela oka 2024 yilunge eh ngisho ukuthi ingoma zami kuba
1: selesikhathi
2: weqonyaka ingoma zami kube ngathi seyintsha.
1: Yes kanti sindi
2: sasebenza ngo-2024 nobaba uMavula kukhona ingoma ethu meqiselo eyi mfowethu lapha ngivuqa mama ngithi ngangithatha ama chance cha ngathi mangiyenza leya ngoma ngathi ubaba uMavula noma izulu messengers ingangena kule ngoma ngoba mina mangenza ingoma Guy angifikthari ngomkabe yami
1: yeah
2: ukuthi ngizothi ngoba manginawe lapha workshop siyakwazi ukuhlala sinqunke sinqunkayo bese ngithi hayi kabe ngingoma sokusishaya sengugaxile cha ngiyayihlala ngiyayihlela nje bese ngilalela ukuthi ubani umuntu engamfaki le ngoma ngoba ngiyawulalela umculo umculo nje semhlabeni ngiyawulalela so kulula ukuthi mangenze ingoma bese ngizwe ukuthi hey mangake ngilando sibani bani
1: ngimfaki
2: le ngoma khona into engenzeka. Sacabanga savumelana ne team ngathi mangimlando bayo uMavula wasungumela phezulu safike sayishaya ingoma bayithanda abantu
1: awu meqisela umadala
2: ayi
1: uvile umeqisela
2: awu masengifikile ngisuke senifike
1: awu fethu nakulokho usuphinde futhi wenza lokho okufana
2: uthi ngizowe ngimfonele ngikhulume naye mayehlula thina umfana kuyobusayinsizo umlayezo ukuthi igenge semadolobheni ayiphathe kahle ingahlupha abantu.
1: Yes
2: le ngoma ivela njengomlayezo umalume esekhaya ithola ifoni ukuthi nanga umshana wakhe gilima ngikwamasho nanga umshana wakhe gilima ngegoli ekhuthuza abantu engahloniphi
1: yeah.

0: umalume ngizole ngifonele ngikhulume naye okudlula lapho kuyobu usengitsizwa ngiyomiyeka mayihlula thina ngoba magaye wonke umuntu kufanele abe nenqole yakhe
1: kunjalo
0: noma ngabe uyasatsha kodwa kufanele kube khona umuntu
1: omsabayo
0: awusabi ngisho uNkulunkulu awusabi shembe awusabi nduna yakhe awusabi inkosi
1: wena uthi umekhuluma nje bese wehlela
0: bese wehlela uzokhuzoba kusho ukuthi manga sisabi umuntu wena ukhuzokufa
1: hayi ake silalele bafowethu saliwa sentombi
0: kunjalo
1: bangeni ngenyawo ubuthi kandoni lo so dilapha nje emthunzini e-toll gate.

0: Hawu sibona nithenga ingehlule ngibuyela ngamaphumulo manje hayi ngithathe nanga umlaleli. Eh usemsakazweni sawubona.
1: Njani yaphila makhaya?
0: Sikhona bhuti njani wena?
1: Sikhona yasi. Yaphila saliwa phethu.
2: Siyaphila ngane zakwethu kunjani ngapho?
1: Eh ayi uphozana nomkhuluma naye.
0: Yabo yabuthoza.
1: Inhliziyo yami isasele kuleya ngoma yokuqala. Ey.
0: Kuyona le album angithi usho ingoma yokuqala
1: le sidlalile le kudzana le ecula ngendaba le
2: oyinsalela
0: insalela yebo
1: yazi usaliwa khona izinto ayikhulumayo wemagaya
0: yes but
1: ezinkulu kodwa esikhathi masibuka sinakile yabona khona into indaba ayishilo athi khona abantu abasalashwa imessage emculweni
0: yes.
1: Uyabona bagayi nje ukubona ngathi emhlabeni siyinhlanhla siyanhlanhlatha asiqondile ngoba yini umculo asisawulaleleli for ukuze usizathu nemessage sesilalela for ubumnandi. Kunomehluko magaye ninosaliwa ukulalela umculo for ukukulapha nokukusiza somehow somewhere. Abantu bamanje ubona beyinhlakanhlaka benje ngoba umculo bawulalela for ubumnandi. Bese kuba yileli iphuza alisintileli lokuthi empilweni kufanele kube khona umuntu omesabayo. Angithi yabo ukuthi iy'ngane zihlupha kanjani manje abantu bahlupha kanjani ngoba yini abasasabi ngisho abazali. Emhlabeni kubalulekile ukuthi kube khona umuntu ozomsa.

0: ngenika ithuba laba ababhalisile.
1: Yeah,
0: kodwa makhona isikhalo esivela kumagaya sizoqinisekisa lokhu ukuthi siyakufaka esteji.
2: Ah, bafethu hayi izinhleke lezo ndaba.
0: Sebeyafona.
2: Siyabonga kakhulu. Saliwa ke wabudedela mfana nawe ngiyazi njoba uzoba nomcimbi kusasa fanele usheshe uqambalale. Ukwazi uvuka ukuseni wena ovuka kuqala kusasa. Uyochela intelezi aba stela begrange. Kuzabantu bengabi nolaka.
0: Ngenhlanhla futhi ngo 8 la ekhaya ngibiziwe.
2: Oh yes,
0: sisimakhawula ngibiziwe so sithi kumele ngivuke impela.
2: Yes. Ngiyakugoduka kusuka lapheli shone khona. Yaphosa. Sisetheza kakhulu.
0: Ngipheke abafuthu abasezikoleni nabasempilweni umphako wendlela.
2: Yes.
0: Iminithi nje mfuthu ngibayezelele.
2: Baba.
0: Ngithi zinsizwa nezintokazi noma zingane zakwethu ezisemfundo nephakeme. Njengoba ubone ngathi impilo ilula, ayilula impilo. Ingoba wena lento oyibona oyifuna nemizimba yakho nangenhliziyo yakho ingoba ukafika esigabeni sokuthi ube nayo. Manga kubekezele leminyaka emini emhlanu emithathu oyizele eVarsity uzobona ukuthi lento acishwe ibandakanye nayo ayikubulala le future. Bekezela. Ngiyazi ukuthi imnandi impilo ubukhazikhazi makufika abantu abadumile nabaphethe into ngenayo bezokuyenga ngayo. Qaphela izwe selilibi selinabantu abangcolile selinabantu abalandilwane zabo okufuna zitike ngemizwa yenu nangegazi lenu. Qaphelani ngani zobambe kakhulukazi imbokode neniqophayo emqomayo nani okufanele ngabe ngisemhlanje njengamanje ningayile. Ngithi qaphelani ingane zakwethu zifike lezinsizwa igezile zinhle nika kahle hamba ngeemonto ezinkulu kodwa izwe selilibi sekunezindlela eziningi zokwenza umcebo ozophinda uzolimaza nengane zakwethu. Bese ngithi bafana majongo nakho kuhambela ikole ngihambela insizwa. Ngithi ngiyocela nami ngumuntu ngasemhlabeni iziqinazo ezinye ziyovela kodwa ihlazo ziqhelelaniseni nehlazo lesabeni ihlazo. Bese nazi ukuthi ukuqonywa kakhulu akusebenzi. Seziningi izifo izolala lihle ngekhathi zokhokho nomkhulu. Namhlanje izo selilibi abanye abantu sebezalwa nezifo bethi beqala bebandakanye sebethelela abanye. So nani majongo zithibeni bafana bakithi ngiyazi ukuthi mahla amantombazane kodwa zithibeni nangale kwezifo sengculaza kuphela. Ziningi izifo ezithathelana ngokwembatha esikhathini sanamhlanje. Ngiyazi ukuthi akulula kunzi kulukhulu khona ingoma yami ethi kulukhulu kuyiphatha wehlula umuntu eganiwe kwehlula umuntu eganile.
2: Yeah.
0: Kodwa bafana bakithi asizame siyithibe. Bese ngithi ke bathandi bomculo nonke lokhu ozamayo ophe kwakho kubeke khona kuqala ekhanda musukubeka lo muntu obona ngathi ufanele ukusiza ngoba akakweleni. Ngoba uthi akakulekelele nje wena wake uhambisani kuyena ekhomba ukuthi ufuna ukulekelela. Musa ukuthi mawenze into bese kube khona abantu babonayo ukuthi bayakubukelela kumele ngabe akulekelela ngoba akazofika kuwena. Ingakho mina ngeke ngithi abekho abantu abayitshela basile khona abantu abasile. Nasesikoleni wawuthothisha bayitshela basile kanti bavele basile. Nasempilweni ke khona abantu othi bayitshela basile kanti kufuna wehlise le pride yakhe empty. Uhambe uyobuza ukuthi benze kanjani noma uyocela uphethe ukuthiza ukuthi ngifisa ukuhlanganisa ukuthi.
2: Bavume nje ukuthi basile.
0: Kunjalo nje lo ngiphake nginephawu.
2: Saliwa sentombi kulongela ibonani kusasa mfethu eAlbert Park.
0: Noma kanjani sobe sikhona ngena mahala bafuthi ningadidiki usalo zobe khona sikhona sonke isitebela sami bakhona onto encane bakhona bahubhe bakhona ojumbe bakhona ogadla bakhona malahle bakhona umnotho bakhona omjabulisi konakele bakhona mabhala ngentshobe. Uyayithanda ushunga maskandi. Aw suka madoda zikhona insizwa bakhona enhloso khwela madodoniko dum. Khona ihlabani khona uvukani insizwa veli kazelo. Ngicelile kubafuthi ngisebenza nabo ukuthi msweli mase ngizophetha uvukane nehlabani akube bona abandlalela usaliyo.
2: Awu madodoti uvukane.
0: Uvukane kune vibe ayinika abantu okufanele bengancishike.
2: Yes.
0: Ihlabani enye insizwa engihlonze njengensizwa esebenza kakhulu eculayo umama lomnyama ongathi umhlaka 30.
2: Yeah, yeah.
0: So enye insizwa enginethemba ukuthi uma isaliwa music yenza kahle ngeke uphele nyaka uzase ngasebenzana naye. So ngiyafisa ukuthi bebabone labantu abathi bazobona usaliyo bese bebabona nabo abafa insizwa engifisa ukuthi ikhule nazo.
2: Futhi somsakazi izilomzansi sifisele umcimbi wakhe kathi ngihamba kahle ube impumelelo.
0: Siyabonga kakhulu kwizilomzansi.
2: Thank you very much. Ngikhipha ngengoma lasaliwa yakho. Uthi lana uzongqoma usukhala. Yebo, kodwa ngabe nilala kanjani niphupha kanjani kodwa bo maskandi ngoba

Right, das war ja cool, wenn Sie sagen. Sali was usempangeni lishe insizwa ke le edume kakhulu manje emculweni le kwaMasikandi siyabonga kakhulu ke sithemba ukuthi ke kusasa uzwa ngifuze lati sesihlaba nami ngiyihlaba phela angisini kanje cha impela hayi siyathembisa sonke sobe sigijima khona kusasa lapha ke Albert Park siyojabulisa ke insizwa yakithi usaliwa usuka madoda usaliwa sentombi kulungile ke sixolise kakhulu ke ngokuthi ke sekuthe ukulimala kancane nina bale kokoconce ebisho phansi ebhayika lembatha lembatha ngabalazi yokuphela nina balapha eflex staff nina baselusikisiki nina base madoda ngabala ngithini kulungile ngani zakwethu kodwa ke sesithi ke manje siwela umthavo

isipho sami ndisipho mfundini ngeke usilokothe ngeke usithinto kwena akutsho mina kutsho lapha ya eh usuku salabe msumba lapha madoda ethi nje ke isipho molo mhlobo bani molo molo molo ntoza kuthi molo ntoza kuthi molo mhlobo wami molo mhlobo.

Alright, wapa alumlaleli. Watike kulu kutu. Zile kaya mtana mutingidije. Kupunga lapo kaizini. Ndotake umfo ulova. Utingiglalele na mingi umavura mina. Enda wedi ya sentuzu matanko. Umavura siya bonga. Uti lo. Sabona makawe ya pila. Uti nchena mfetu ya ukezu mwea wami. Mina. Agnes tuwe. Entuzu mtana mtangi eki. Na we ukezo wami Agnes. Uti lo zile kaya makawe. Kupunga asinawe. Kona mlalele hora. Kushupilo dlamini ula pechwani feki mtana protea clan tangi pilo pila pilo upile protocoli kwa ndonga yetu mtana mwendele pina utina kunjani makae utingse nawe ishumle stombi nifarakatana ngapezulu mgani wendo take ea aishiele aba kubo pansu kwa nongoma ngokusana zake utingilaite kwini kwa mashu kwa F siyaba kakulu kamuka pansu kwa nongoma Utike lo, zile kaya makaye, uti nchile nawe fetu kusuka na kengu 9, kwa shau 12. Eric Nzwakele kaba lo, kwa mapumulo entola espege pegeni. Abapila bandu kataela, abapila bandu makobeni, abapila bandu tumayo, abapila bandu pants skaleni kwa nzuza. Ngechele pants epitine, ngechele pants kwa tilumu. Ngiti sakwana ni mkopozini, ngiti niapila lapa kwa lungi, pezulu jela, ekumeni kwa lungi. Ngechele pants nye mandanga, ngishike ngishone phansi ngishike phansi bese ngikhamukela phansi kwandikane baphila abantu abavu baphila abantu emjota sanibonani kuphi na esikaleni seyindlovu emajikeni kobhiva niyaphila phansi ensuze emgaqweni onyukayo ebheke phambela niyaphila phansi emvoti emakeni sanibonani entuthukweni awusuka amadoda abaphila abantu uthi nake ngibikelele bagaye uthi ngishibilika nawe ungangenzi isilima ufikile vumisa lo uthi lapha eClarota Tangi mafigi. Utike no. Mkaya wami. Uyapila kodwa. Ukakela lo. Wakwafaya. Sobato. Kwa mapumulo nda yunike ya kultuli. Panze zante koko vuma. Uti nzo sala nezu lo mzanzi na 8.0 FM. Kuze kube ile lora. Ebese nginga koswa ke. Umdeni wami wonke. Wakwafaya. Ne ingane zamzonke. Ngiyabonga wakiti. Tangi kakela. Kwafaya ke kuzalumayo. Ngzalayo. Upile kakela mfutu. Siyabonga kakhulu mkhaya wami nangomunye uthi kuphe ekhaya emtukwandini wevico awuthi shehe lalela ngisazodonsa one bese ke ngihlala phansi ha uthi ha yimi lo uthembele ihle vilakazi umntakabani umntakamancamncam umathamnandi umzukulu kweka Saqumba lo sisonke se danki mzukulu ka Saqumba usho njalo mzukulu ka Saqumba uthi ke lo mono makaye ukhuluma ke andi okanye ke mono khumbuza makaye ndihlele izwini ngoba ngifuneka lo ndlovu lapha kwa V emlazi uthe nkosi ndosi nangomunye uthi lo sawbona makaye uthi yakukhuthaza lengoma ke kasaliwa ngingumuzi kayisi okanye umuzi kayifani pingu endwetwe tanki mzi umuzi uthi ke nana sawbona makaye uthi ngihlele nawe mfethu ngithi nje angithathe izingane zikabhuti unothando koba no girl niphephe no girl niphephe bo jangase kwelomkhulu uMessi anti wabo matata siyabonga kakhulu Messi nangomunye uthi ke lo waze wayibhala ingoma enohlonze lobhuti ivico siyabonga ngomsebenzi omuhle othinta imizwa nempilo siyabonga kakhulu uthi ke lo mangifunda la makhaye usedududu evula amehlo sinawe sikulalele all in order umathaba chili nobani nomadlamini uthi sinawe right asikhumbuzayo ukuthi kwangqayizi vele health and beauty bakhona bavulile kusasa njengoba kusa nje wonke ama branches abo azobe vuliwe sikhuluma ngebranch lapha ePine Town ikhona bavulile sikhulume ngebranch la eThekwini ikhona bazobe vulile sikhulume ngebranch esothongathi kuvuliwe naphansi esitenga bazobe bevulile uthi lo magaye bhuti angibingelele nami ngihleli nawe nje kuyozeke kulamulele leso sikhathi umasineka lo umabaso ulapha endaweni yasemaphephetheni siyabonga kakhulu masineka angikhumbuze ukuthi leli ibhodlela lakwangqayizi vele eselisiza abantu okuthiwa inqaba likhona noma kanjani lisaqhubeka futhi nokubasiza abantu nawe

Right, nayi ke le ngoma le kalinda ngumet ethi ubani onganqa noma ke ubani onganqaba ingoma ithi ubani onganqaba yeah ingoma isho njalo ithi ubani onganqaba aye ukuthi ke nisuke nithini ngoba isikhathi esiningi abantu mebecela lengoma okay angathi ngibambe kancane isikhathi esiningi bathi abantu ubani onganqoba uma inkosi sivumile aye awuyishoke na awuyilaleleke hayi siyabo kamjwaha sibanibane sibanibane ngicunga ingoma kalinda gumede ethi ubani onganqoba.

Oba uma inkosi sivumile awilalele nawe ke awisho le awilalele nje lento esuyisho ukuthi mase ngilalela ngibhala la ukuthi ubani onganqoba uma inkosi sivumile and like hayi khona hayi ngeke lutho kuphike ngize ngithi hayi bu athi nje umuntu ubani onganqoba nami ngibhale futhi ubani onganqoba kanti ingoma ithi ubani onganqaba uma inkosi sivumile.

basibize ke ngentokaze basibize kodwa khona igama abaqhamuke nalo bashaya umculo ke ophakeme impela ngathi basibize ngentokaza kaZulu. And then nangu manje ke u Simiya Msana ke noZinqumalo nabo ke bathi sizinkanyezi yona ke ingoma ke oyizwayo ke ngaso lesi sikhathi akwara kumsakazi zilomzathu FM phambi kwale ngoma ke sikunezela phana ke ingoma kaLindani Khumadethi ke ubani onganqaba ayisho ukuthi ubani onganqoba ithi ubani onganqaba njengoba ke ngihlezi inkosi yami abantu becela le ngoma ngisanda ukudiscover ukuthi bebecela le ngoma ngisearch ingoma kaLindani Khumadethi ngithi hayibo mase ngithi ngiyasearch impela hayi khona ngibhale nami ubani onganqaba uma noma uba ya ngithi ubani onganqoba ngoba phela ngizwe ngiza umuntu ebhale kanjalo athi ubani onganqoba noma i voice note isho kanjalo ngilalele ubani onganqoba uma inkosi sivumile until ngize ngithi hafu ngeke ngihlale phansi ngicabange kahle le nto esuke umlalele esuke isho ubani onganqoba uma inkosi sivumile ngathola ukuthi hayi khona ayiyenzi sense yathi mina ngiyenzi sense ngathi mhlawumbe kuthi ubani onganqaba ngase ngakwa ukuthi vele futhi ngenhlandla ngathi ingoma engake ngayizwa hayi kwa manje ngiyithola. So please ngiyacela uma ungithumelela ivoice note ngicela ungithumelela isihloko sengoma kuyisona sona ngoba kwesinye isikhathi mozo vele uthathe nje lapha enhlavini zengoma noma ngendlela oyizwa ngayo wena mhlawumbe uthole ukuthi uzokungakona bese unginikeza ungakona nami ngizobheka ngala ngibheke ngize ngibone ukuthi hayi ngidlulele kwenye ivoice note ngoba akusikhona lokho nginika kona ayikho le ngoma le oyicelayo kanti ingoma ikhona ukuthi nje wena ugejile